0: nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puntatay?
2: Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola!
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkakun na iyahang lawa. Magrapagin ko ato mga guloy yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-1669. 8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: I do now.
1: 106.3
2: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin ito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.3 Bell FM. Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 9.
2: BBC Taklit, Balitang.
3: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan, ania ang BBC Daklit Balita alas 9. Pagka nato sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Nagpahigayon o Community Outreach Program ang 64th Infantry Battalion sa pakigtambayayong sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa AKAP Tambara Learning Center, Barangay Tambara, Malabang, Lanao del Sur ni atong Domingo, October 11, 2026. Ip sa mga kalihukan ang feeding program, libreng haircut o mga dula alang sa mga estudyante. Nagtumong sa pagpaligon sa maayong relasyon, tali sa militar o komunidad, ngunman sa pagpalambo sa kalinaw, panaghiyo sa kayuhan sa katauhan. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Liralza. Ang salamat o maayong buntag, ganinyong tanan.
2: BBC Daklit, Balitang.
4: 106.3.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3.

0: 106.3.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan magkaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals, and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints. 106.

0: 106.3
1: FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas, a las 9:30.
0: 106.3 FM.
1: Right here on Bell FM.
4: 106.3 EXE. Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Ako, biyahe-biyahe jugo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong pil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
4: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: Virginia.
1: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Handwashing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo, at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash your cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 46 after 9 in the morning, we are finally back on air. Hello there, welcome to the Morning Bell.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess sa buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Pagdi kabalkada ming buntag aniya na BBC Daklit Balita Alas Jess. Mapasalamaton na sila si Jessa Amor Tampos, Renaline de Moral, Lajen Davalos, Jamaica Jimenez, o Garene B. Dumadag, human nga kadawat o tag 20,000 pesos gikan sa national government na gumikan usab sa programa nga educational assistance nga diyon kini ang makatabang sa ilang pagtungha. Nasangpit nga mga individual nagikan sa barangay Eastern Bubungan na Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Ang maong pinansyal nga tabang gihatag ubos sa bagong Pilipinas Barangay Scholarship Program nga nagtumong sa mga estudyante sa ilang pag-eskwela, lakip na ang mga matrikula, mga gamit sa eskwelahan ang uban pang panginhanglanon sa ilang pagtuon. BBC Daklit Balita, Alas Jess, Bagting 17 Florence of FEMA, maayong buntag.

para mo yung gusto ipadangat sa moa, gusto mo magpa-ads, pwede ko rin yung i-text sa 0905-647-4517, 0905-647-4517, right here on the Morning Bell. Let's listen to Isa Siguera.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung sa akong mood na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyamyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kaanin nato ba?
3: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyod pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
9: Uning baba
8: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

0: alas 10 y media.
1: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: It's Annabelle on 106.3.

0: That song was brought to you by Honorable Roger L. Acidilio, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Westline for you with Obvious right here in Bell FM, 10:54 in the morning before I will forget. Kasi makasabaan ako ani. Salamat po sa Lola Sweet Little Things, by the way, para sa suporta sa amuang 26th year anniversary. Thank you, thank you, and thank you again, Lola Sweet Little Things. They're located at Rizal Avenue, Pagadian City, near Gaisano Capital. And then ang isa nila ka branch na diha sa The Loft, Balangasan, diha sa Consolacion Street, ubos sa Balangasan Elementary School, fronting kanang na pickleball court. Lang daw na akong i-mention. Mayintag magpa-ads po kaya para ma-mention. Bitaw. Again, for your cakes, pastries, breads, and coffee beyond ordinary, go and check Lola's Sweet Little Things. Thank you so much, Anne and the rest of the staff. Good morning sa mga nangita og cellphone. Inahanglan og cellphone kay hindi na maklaro ilahang cellphone. Then, ubos ay walay budget yun. Duala. Bisitaha ang AB Gadgets Pagadia. Nangita baka mo og barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug ban pang mga accessories. Ayon nakabalaka, available sa AB Gadgets Pagadia. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadia nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lang og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% nga discount sa mga gadgets. So, unsa pa inyong gihulat, adto na sa AB Gadgets Pagadian, anaanay mutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at Bangsa Paprinta. Alang sa dugang kasayuran, duula lang ang ilang mga gwapo o gwapa nga mga staff o ka pwede nga mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay branches sa lungod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, ug sa Tudela. Apil na ang Tigbaw, na sila'y branch diha sa Tigbaw. AB Gadget cellphone mo, sagot ko. 10:57, bye for now. I'll see you tomorrow morning for the morning bell. God bless you. Stay happy and stay safe. And hopefully you can have a very good weather today. Amping kanunay. Bye.

0: Acedillo City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
1: BBC Taglit, Taglit, Balitang, Balitang.
2: Maayong buntag, kamagtingog kabalkadas. Aniya na ang Taglit Balita, alas 11. Bikaba sa 32 ka estudyante sa lungsod sa Dimataling ang nakadawat og educational assistance yatag 5,829 o kinatibuk ang 186,028 pesos nga gipang apod-apod. Pinaagi sa maong programa padayon ng local government units sa Dimataling sa paghatag og suporta sa edukasyon o pagtabang sa mga estudyante aro mapadayon ang ilang pag-eskwela o pagkabod sa ilang mga pangandoy. Ang maong balita giabagan sa Pagadian City Parole and Probation Office sa kinisibagting 28 Kimberly Namuag. Maing buntag kanatong tanan.
1: BBC Taglit, Taglit, Balitang, Balitang.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang Edukasyong Pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately. 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: 106.2. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasi natian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko, makalagsag, oh, bukid roon eh. Gano'y ay, nag...
5: Bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na yahayo.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
6: Makakat ka ba?
5: Tanong mo
6: yung sa mga ngayon. Magrapag yung doot ang mga gulayon. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Pili pa ka na ni Bulay?
6: Sion.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pili mo yun?
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
2: 106.2.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.5

0: 106.1
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: 106.1

Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.5. Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 12:30.
3: Kapoy na sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Ang sarap

0: Virginia.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD. 106 points.

0: gabi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Let's go na ta. Dito na. Let's go!
2: Sky Go Pagadi and Brunch. Nagtanyag og baratong nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 og nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat, bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadi and City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
3: SkyGo, the best for you!
4: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal. 106 points.

Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A la una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabag di kabalgada, niyan ang BBC Daklit Balita a la una. Gilusad sa Mahayag Central Elementary School ang PhilHealth Yakap Karaman nga diin aktibong ni Salmota ang maginikanan ng mga tinunan aron makarawat o impormasyon kabahin sa mga benepisyo sa serbisyong panlawas nga gitanyag sa PhilHealth. Tumong sa mga kalihukan nga mapalambo ang kabalo sa mga ginikanan o tinunan mahitungod sa ilang mga benepisyo nga madawat o giauhag sila sa paggamit sa mga serbisyong panlawas alang sa ilang kayuhan. Ang PhilHealth Yakap Karaban o sa kapamaagi aron mas mapaduola ang impormasyon o mga serbisyo sa panlawas ngadto sa eskwelahan o komunidad. BBC Daklat Balita ala una, Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklat Daklat Balitan Balitan 106.3.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi,

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Virginia.
1: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paralanman o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin natin normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just important as taking care of our body.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una y media.
4: 106.2
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi, nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.3 FM.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue.
5: O ba di ay kaingon ako og higala gyud mo. Pero murag tarong nga bata matinahoron og professional kay dating
6: wala man kay kunya kailan niya ma katulaging giingon nako nga wala nako dal atong flowers ing yatag para nako
5: gida na lang unta to nimo wa ka man mangayo
6: ma
5: sa sunod aron di sab mainsulto ang tao dawato nimo oy gihaguan pya na. Unsao na lang og tinarong to iyan tuyo nimo. Di pud maayo. Sa sunod, intertinol na po nimo insakto. Nakasabot ka, LJ?
6: Nalasiki ma.
5: Oh. Ay, maghikaisab ko. Og mapuhon. Whole day ko dito. Guro ko makaulik pa ni hapon din eh, kaya na yung okasyon dito sa ilang ma'am.
6: Sige ma.
5: Haka na.
6: May duol pa din siya ni mama. Pila nigit kahit kayo nga, magsige siya sunod-sunod na ako. Wala masab ko yung nakita nga, daotan. Buotan man sab. Dili sa unan ako nahunang naon.

0: Tayo pa, miss. Anaasa mo kami, sa?
1: Pwede ba, tay? Dili ka mag-atang sadahan?
0: Uy, tay.
2: Sa, tatay!
0: Sa ikalo, guys, Luya.
1: Ay, kung atang, eh.
0: Ayaw sa lagi. Pag-istorya o nata.
1: Dili ka mo, lakaw sa matubangan? O laparuhon ti ka?
2: Lumpi kag bae.
0: Sa tay bagigol? Laparuhon ka ni mo? Ano naman? Ha? Kailangan wag kinsa ko?
1: Pwede ba? Di na ka magsigikiskot kung kinsa ka.
0: Time pa una.
1: Sakit akong bukod.
0: Sige, lakaw.
1: Pwede ba?
2: Laparuhan mo ka!
0: Kasakit.
1: Buhay inang akong buktod. Buhay ina.
0: Buhay na yap.
1: Ang sakit din.
0: Oh, makalakaw ka ba? Ha? Makalakaw ka ba?
1: Buhay iko. Buhay iko. Nasakitan ko.
0: Titika buhayan. Lalo man kayo sa iyong saligan, ha? Katong imong inahan, tigwang.
1: Pwede bang dili ni mo alaon akong mama?
0: Dili o na.
1: Ay, kung kalit ka. Ayoko kayo na. Ayoko.
2: Unsa ba? Pudang buhian ni mo na. Huwag ka lagi gipili ni mo.
0: Tepa, tepa. Kinsa ka ba na?
2: Estudyante lang din eh. Pwede ba dili mo yung anaw mga estudyante? Daghan kayo reklamo ni mo ah. Kinsa mo ka? Di nita magpailailaw, kinsa. Basta buhi, ina.
1: Oh.
2: Ano ba, no? Sige na. Buhi na, suman.
0: Di na ko buhian.
2: Di buhian mo.
0: Iyong ilaw bag.
2: Iba nung buhian.

0: Sure ka nga okay ka lang?
1: Salamat. Kunula ka mo abot. Huwag ko mahibaw ko nun sa may tabo na ako.
0: Dili pwede nga dili mapugnan tong ilang daotang tingawa dyan mo. Dugay na ko nakabantay na itong mga tambaya. Munang lantaw-lang tao na ko din niya. Pinagid nga hilit ang mga area.
1: Salamat.
0: Untay mo ng dawatan kining buwak akong yatag ni mo. Sige na. Gusto ko nga maka-feel nga dawatan ni mo ang buwak. Akong gipalit special para ni mo.
1: Kana lang di ay. Sige. Total, gitabangan nun ko ni mo. Thank you, Ani Robert.
0: Akong dapat mapasalamat. Tungod kay magkitawat ang buwak akong gihatag.
1: Ako ang magpasalamat ni mo. Og unta, dagan kapag matabangan. Sige, excuse.
0: Wait na. Sugod ka ron. Inigtabok ni mo dyan ang dagang mga tambay. Pwede nga ako'y mo volunteer. Ako'y miscourt ni mo.
1: Sige. Wala man ka ko'y bayad.
0: Wah. Sugod ka ron, adlawa.
1: Salamat.

Nung ladinggi kan adto, kumpiyansa na ko niya. Og nihangyo pag siya nga, mula ag dito sa amoa. Dito ko gusto tungod kay maikog ko, gamay ko ang bay. Pero namugos man kit. Dito, nakita sad ni mama, nga tarong siya. Nung lading, niabot ko o graduating sa ako pag-eskwela sa kolehiyo. Mas nagkasuod ba kit me? Og hangtod nga, niabot sa punto nga, gisultin niya. Gito na siya kusta din nako. Nung lading dilikid at ako, pilit ako siyang gibalibaran. Pero lagi, kung gusto ka sa katao, bisan ang saon sa pagbalipad ni mo, himuon nila ang tanan, nga

0: Ngerti mo. Lakaw. Mga una ta. Aro mahatun na hindi kasi niya. Ito na ba yung problema? LJ?
1: Oh, wala man.
0: Hangtod ka ron. Di na palibaran gyapon ko ni mo.
1: Akong kamot.
0: I love you. Pila ka buwan gikan ka ron. Mahuman ka na. Mag-graduate ka na. Maguman, sure ko nga. Makatrabaho sab ka dayon.
1: Salamat. Dugay na ko ng gipangandoy. Og dili lang na ako sa akong mama.
0: Pwede ba nga? Mahimo kong apil sa mga pangandoy? I love you. Please, sugtan ako. Sugtan ako, LJ.
1: Dugay na sa mga panahon nga, sige ka-court na ako.

0: Sulingi na to. Gisugot na ti ka, Robert.
1: Yes!
0: Hinayay mo tingog.
1: Mali pa yun lang. Sugod ka ron. Mas panggaong ko pa. Ikaw. Mas ampingan ko pa ikaw. Ampingan ko nga tong gugma. Hindi ka pasagatan.
0: Lauman ko ng tanan. Gusto ko nga imong himuon. I-prove na tanan.
1: Yes. I-prove na ko nimo. I love you. I love you so

0: Maski na pamilya na. Ako lagi bahala nimo. Mansa rin ito karon na so dapat nga i-celebrate na to.
1: Kung unsa lang ko imo ipalit, maulis ay akong dawaton. Musabot ko ni Ana, pareta yung sudyante.
0: Nanota, sige. Ah, dali. Ato ta dito, mamili tag blouse nimo.
1: Sige.
0: Oh, nanong yun na ako makatutok na ako, ha?
1: Tinunood na gidang imong gugma na ako. Robert?
0: Ganun nakapangutahan na ka, anak. Di ko paigo tanan. Akong gihimo para nimo.
1: Ang ako lang, sigurado. Dili mangud ko gusto nga maparehas akong mama. Single mom si mama. Wala siya dayon na sa akong papa. O dili ko gusto masubli to.
0: Dili mahitabo. Kunun si gihimo. Si yung papa, si yung... Ngato si yung mama. Yun ako nahimuon yan, imo. Di na ito naisikutan. Tara. Naidang ang sailin niyo. Pamili. Ikaw mamili. Isukod niya, ha?
1: Sige.

nung luding ni-graduate ko sa kong course ng accountancy, dubling kalipay na ko. Tungod kay naakanunay si Roberts ang kiliran, supportive. Nung luding grabe ang kalipay ni Mama sa paghuman ako. Matod pa niya, mori kitiin kinaampo ng mulampos ko. Nung luding naning kamot ko, human sa akong graduation, nang-apply ko dayon at trabaho, nadawat ko dayon, dito rin yapon sa Cagayan de Oro City.

0: unsada mo muundang ka rin mong trabaho din, ha?
1: Paundangon ako sa kong anak. Nakatrabaho naman ko. Uy, katong imong anak si...
0: Si LJ.
1: Ay, mo ba? O sa pinahuman ato? Accountancy. Ay, bright good itong imong anak, no? Ay, congratulations day, ay. Lipay balyapod ko, ay. Nga, mo, lambo po di mo kinabuhi.
0: Bao lagi, gusto pa bigyan unta na ako nga din, eh, nalangyod ko kanunay.
1: Pero, nag-abang na magod akong anak, o, bye, layo na sabdin, eh. Suportara na lang na ako siya.
0: Ay, pagkadali aras panahon. Nala, mubiya ka na magyod ka din, eh. Misugot pag-aslang, madam.
1: Wasle na himo. Ego lang sila may congratulate. Sa wakas, nahuman si LJ.
2: Nagana pa na kong trabaho on. Ay, kapit ako ma-regular din sa kong trabaho. Pila na lang kit ka panahon. Pilan lang ka. Panahon ako antos ani. Marikular na kit ko. Mga pictures o. Doon ay kaupang babae si Robert. No. Sweet guys, lindo. No, dilit tinood kini. Dilit tinood. Naba ko sa duty. Naba ko sa duty. Tinago na lang ko. Ano nag-open mo sa kong cellphone? Kaya nag-open.

punong latik na. Kanang gisalig na ni mo ang tanan ka tamin. Pero ang ending, lahi yung gipili. Hindi ko na-firm na ko niya. Nagkikita ko niya mismo. O dito lang mo na sayarin nga. Nag-live in a day sila. Kauban sila sa trabaho. Nung naging sakit pa rin ako, first love, nag-desisyon ko na kung kinakita na ako kasaligan sila. Goal kaya ko mama nung nating. Kung ganyan.

ay nagpalabig ka gool, anak. Mo nalaki na akong gikadlokan. Abi mo, Ilche, mas maayo pang ako'y masakitan kaysa ikaw. Tinuod. Hambot. Yanong napa may mga tao. Gusto lang muguba sa itong kasing-kasing. Ay, nagpunag hilak. Ma. Sige na pagkauna. Ayaw papas mo. Una-hunaan na apa ko din eh. Musugot ka lang, ha? Nga mag-uulsap kung maayo din eh, ha? Ang

ng lading. Sakitan ko sobra. Hinungdan nga, ulat na ko ng entertain pag mga lalaki. Nung lading nagdugay ko sa akong trabaho, niabot ko 10 years. Regular ko, nag-increase pa akong sweldo, na-promote ko, pero wala na ko nag-entertain og lucky. Gikan na itong sakit. 10 years gikan niya ito. Nung lading, nag-aingon ko nga, parihatanan. Tungod kay dagan ko mga kauban nga ingon ato sa bailan na sinati. Gagipasakitan sa sila. Okay niya.

0: Oh, hello. Asun ako ni madam, ha?
1: Sige. Anniversary man din nato karon, no? Tay?
0: Oo. Dugay na kay ko din, eh.
1: Mag-retire ka na ko, no?
0: Eh, last year pa. Rawa lang ko mag-retire. Ako sa iloan din, ha? Dungan din sa anniversary. Ikapila ka na katuig din, eh.
1: Ika na pulo na.
0: Oh, see? Dali na kay tuig. Excuse, ha? Mag-iplo ko.
1: Anniversary man day to din, eh. Dili ko malimot ding duty na ako nag-celebrate og anniversary. Ika 10 years na kong serbisyo. Dali raking adlaw. Mutabangon ako panghinlo. Unsa pa kay mga andamonon? Daghan siguro mga client na mo nga mo visit unya din, eh.

Nagana na sa tao, oy. Magpalitin ako og cake ng para sa nako. Kaya ba na mo mga staff, nagpalit sa mga kaupulingon nilang cake. Maata ko sanahan kay dool raman sa ang baligyanan o cake din ni. Magdali ko. Oh! Pwede bang dali ko patakag... Imakuligsan? Mika na, okay.

0: Tugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes? Kidney problem, insomnia, high blood pressure, uguban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sanggap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.
1: Mga testimonya sa kaipiktibo sa nung lading products.
2: Ako si Mary Jean Mumar. Saka pagadian ko, idol niya. Sa samtangan, nagsukod sa Facebook. At nagdari man akong bana. Ang akong sa testimony, bakit ni idol. Ang power time, dako kay kagabang sa panglawas sa Tibo. Grabe ng test si Jiguana. Mami, nakauli sa akong lawas. Yan ako sa bingi. At sa akong bana, idol. Karo na yung panantaw. Kanama sa iyo ko, ma.
3: Gawa sa power time, ma. Musa pa yung gimintain.
2: Clayzel Coffee.
3: Ah, Clayzel Coffee.
2: Clayzel Coffee. Mm-hmm. Nakayo akong panggawin.
3: Musa magigibati sa bana, ma.
2: Gawa idol. Kwan, glaucoma.
3: Dayan karo.
2: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw, gawin siya ay blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa tibo. Grabe ng test si Jiguana.
4: Power 10 Pro Biocapsules.
5: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos Dabo Distor. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Pligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadugo sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos po. Kundi ako giyawag ang tanan nga kami nakadugo karon. Naunta mo gamit sila ane kay ako na maestro. Mora gina kayo sa akong panglawa sarun. Nakalakaw yun ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
6: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
7: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
8: Ma'am, saan nga produkto yung gigamit?
7: Power 10.
8: So wala pa nga nagamit din ni Ma'am. Saan may mo ang mga gibati?
7: Ang ganang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magkukusugar. Kaduhar ganyan ako imnon. Sa di pa ko mukaon. O sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaloy sa juice ka nang niubos good among sugar. Ako pungi ko na kung mga anak pag-agat pagpalitan sa idagan kay mi din magpalit.
8: So dugay na ka nagamitan ni ma'am?
7: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir maminti na nako. Manguta na din sila unsa akong gitumar. Oh ako gi lang ingon nga no power 10 power 10. Dagan na kay ko na ko sa mua. Dagan kay ako na ko sa mua then kay nguta na man sila unsa ko na akong gigamit.
6: Power 10. Power 10. Probio capsule.
1: Kadto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clayzel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: pasensya na. Sirbatuan ng tigat, okay? Kaila ko ni mo. Nailan ka na yun. Kumusta ka na? LJ?
1: Franco?
0: Yes, ako.
1: Okay lang ko. Mu-attend ka din eh.
0: Idala ko sa akong kaila. Partner sa negosyo. Tungkol kay mas hindi, magkauyon ko sa yung mga i-offer. Gusto ko mag-loan. Nakadi din sa maong bank, tigtrabaho?
1: Dugay na. Gikan pa kuman ako.
0: Sukas nagkita na ta. Dugay na nga. Wala ko makikita ni mo.
1: Yes, dugay na.
0: Pero wala gyapon ako malimtay mong kamaayon ako.
1: Dali. Naay lingkuranan dito sa sod. Naa silang manager. Aarin nga ma-orient ka. Sige, dali.
0: Asa ka man day?
1: Magpalit nito ako cake.
0: Kuyugan lang tika. Aarin nga, dilisong kumaulaw mo, paso nga to. Sige na. Dagang patik-chikan.
1: Sige.
0: Aso talipitang palit.
1: Nardes at bang o? Oh.

0: ako ba? Nag-rent a car ka? 50 na kabuks sa kinanin mo?
1: Gikaloy ang sab sa kaitasan. Siguro, linya na ko din eh. Pagpasalamat ko nga, bisan hinap ko sa klase. Yaning kamot ko nga makatiwas. Hangtod kong nakauman. Usap ako may focus din sa negosyo. Kaingon ko ginagmay lang ni. Pero, mauna ni ang nagbuhi sa tibok pamilya na ko.
0: Happy ko pa rin ni mo. Imagine, unsara ka sa una.
1: Yes, kay bawa ka niya, anak.
0: Karun, tag-iinak ako sa company. Dagat ka nagsakinan. Happy ko pa rin ni mo.
1: Pugunta, mag-attend ka. Ako'y nag-organize. Wala ko magsaba nila.
0: Organize sa unsa?
1: Sa itong batch, sa high school. Mag-reunion ta.
0: Mag-reunion ta? Hey, kumusta ka na? Bayad kahapon ka? Huwag yung kikausapan ba?
2: Ikaw, pinanay anak ni mo. Unom na no.
0: Hey, grabe sab ka, oy. Upat pa in town. Minyo ka na.
2: Nasa pagkaminyo na ako.
0: Uy, tala na, uy.
2: Sige, tag-chika din, he.
0: Ito ba mga classmate ba? Wala ko kaila nila. Mga pangag na, no? Bintahan na lang po ito, uy. Tiwa ito mapangag.
2: Uy, kisa kay itong batch nga nag-sponsor ka ron?
0: Naan naman ko, no? Kanang minaog sa sakinan, oh. O managitod lang nila. Kanang color white na sakinan.
2: May parking naman ko na.
0: Tala, at ang tagbuon. Okay, I'm sure. At ang siyang pasalamatan. Personal. Na nakahuna-huna siya, ani.
2: Let's go. Manchika ta. Niservato pa.
0: May ka na.
2: Hala?
0: Time pa.
2: Uy, muna nag-sponsor sa itong reunion ka ron?
1: Kumusta? Salamat nga ni-attend mo.
2: Franco?
1: Yes. May kay wapong malimot na ko.
2: Ikaw nag-organize, ani? Nag-sponsor? Kinda kang mga pagkaon?
1: Apil pa ang mga sakinan nga nakakot na yung mga gamit din eh. Ako atanan.
0: Ba't ipasabot ni mo nga?
1: Wala kumitunga sa bukid. Araw na nung kamutig ba lang, eh.
0: Sorry. Pwede bang kalimtan to natatanan?
1: Dapat lang kalimtan to. Pero wala na ko napugni karon. Gusto lang ako isulti ninyo. Nadili niyo mapredek ang kinabuhi sa tao.
2: Sorry.
1: Sa una, yan okay mong musulti, no? Yes, bright pa muna ako. Utukan pa muna ako. Pero doon ako'y pangandoy. O consistent ko matag-adlaw sa unggi mo. Aron dili, matinuod na niyong gi. Sultin ako. Di pa rin kamutar ako. Gadili ito matinuod tayo mong sulti.
0: Sorry. Malaka na lang need.
1: No. Ayun na. Apil mo sa party. Oh. May text ka libo para ninyo.
3: Wow, thank you. Pasensya na.
0: Salamat, Anyo. May narinig makapasugatas. Excuse.
1: Importante na sulti ko nila.
0: Congratulations. Salamat ha sa imong initiative. Nakita na ko tanan na itong mga batch.
1: Salamat sa nga many ka. Best friend.
0: Yes.
1: Huwag bigla lang best friend. Gipangandoy ko nga.
0: Gipangandoy nga unsa?
1: Huwag kay bawa ka lang.
0: Franco.
1: Naibaw kong nasakitan kagagi. Parihatag na agyan. Nasakitan sa kong nakaingon ko nga Sienna. Pero tuwa sa lain. Tugo ako damang magkita at pag-usap. Tungon kay daan ko na ikaw ang gigugma. Di lang ko makaistorya ni mo na itong tungora. Sa imong kamaayo, LJ. Sa imong kabuutan. Kana mo hinungdan. Kadili ka malupigan ni bisan kinsa. Mas mulabaw ka. Kaysa nilatanan. Gunta sa itong panagkita karon. Di lang kutob sa higala. Di lang best friend. Unta, atagan mong chance nga. Di na mabuwag. Ang atong duhak. Duhak ka mga dan. I love you, LJ.
0: Franco. Kibo ko humble ka. Gipanalanginan ka, gibless ka. Tungod kay maayo ka. Yes, dili lang kutod sa ikala. Sugdon ka.
1: Oh, LJ, salamat.

Mladin, nasakit na naman ko kaagi. Pero doon ay lalaki niya may balik pag-usap. Ang iila kong higala. Ang lalaki niya wala ko tuuhi. Nga mulampos, mulambos na yung kaugalingon. Pero sa kikainan ko na, kung iya lang himuon, ang mga butang, iyang saligan yung kaugalingon, wala imposible. Nung lading successful ang negosyo niya, ay hami nagkita. O gangtod karon, consistent siya ko dun sa iyang nasugdan, happy ko para niya. Malipayon sab si mama, niya ang lalaki nga nahimo na kung kapikas sa kinabuhi, pinangka o tinuod ko niyang kimahal. More power ni programa inyong magtatampo, LG.

Grabe, no? Dahil sa'yo, ako'y iibig pang muli. Muna ka itong mga nasakitan dahil mo pagwalas paglaon. May mga lalaki nga tinud-anay yun. Huwag halong biro. Dili mo pasakitan. Dili mo binuangan. Muna nga hulat-hulatan ninyo na. Congratulations sa itong letter sender. Mula diha, ayun yung ipredek ang kinabuhi sa tao. O sa nahitabo, itong binuang, nagbully niya. Igo lang niya gitaga, agtak sa kalibong. Hindi pa, biapod. Nagalag ko ng panggatas. Hindi yun maayon yung mahukum, tas isig katao. Lantaw na ito, hina ni. Magod na. Ang realidad sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga tigpaminaw, dili diha makita sa inyong eskwilahan. Kaingon ka nga kani taas kay ni maabot kinabuhi kay bright ni kini kay murag bugo-bugo ni gamay ra ni maabot kinabuhi didto ni manom og kamuti dili ingon ana no ang imong salig sa imong kagalingon ang consistent nimong trabaho everyday kani mga improvement sa imong kinabuhi na consistent nimong ginahimo gina-work out unya ang imong kamaayong tao. Mogi na yung muhatod ni mo ngadto sa kalampusan. Congratulations, ha? Daghang mga gikilig sa atong drama karon. Daghan ang mga nakakutlog pagtulunan. Hindi kita mo surrender sa kinabuhi. Bisan o daghan ang wala mo tuo na to. Basta gani, ang imong kaugalingon, mituo pa ni mo. Go! Ayaw pagpadalaan ng mga negative ng mga istorya sa palibot. Pero og mismo ikaw, di na kamutuo sa mga kagalingon, wa ka na isalig. Mag-unsa pa man, ikaw mismo, wa ka na isalig sa mga kagalingon. Di na ginamakabuti ang pangandoy, pero doon na ka pa isalig. Kanang ilang giingon, nga bahalag, bisan gani imong pamilya, di mo tuo ni mo, di mo salig ni mo, pero kung doon na ka pa isalig sa mga kagalingon, 100%, doon na pagiging kay maabot sa imong kinabuhi. Why impossible? Ayaw kalimtiha ang atong programang handumanan sa kagahapon. Ganun ay gipaluyuhan sa itong maipiktibo garantisadong produkto ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Lagel Coffee Mix ang gibansagang pinakalaming kapi. Kun mga pika lang, talitso ka na sa Lagel Coffee. Timpla ka lang diha. Ngayon kang kinibo yung kapi, pagkalami kayo. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dangpanan sa mga nagbalatian. Na ay sagol nga lingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic. The best kay mga palangga, katong kay mga batos abdo, batos kidney, dunay kidney problems, aron di na mulala, imni o Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali o paspas, ipikto niya na sa imong lawas, sa imong kidney. Ngayon man, ang atong nunglading essential oil, haplas nga humot, nga manutsot, nga pagkanindot yung kayo. Haplas mo sa nunglading essential oil, ha? O niya, nunglading turmeric balm, partner niya, hid-hid kalagamay, ana. Nunglading relaxing oil, walang kabuhi, ma-relax pa yung pamati. Ang atong viscobag eye drops, alas sa tinaw, klarong pananaw. Katong exposed kayo sa init niya, abog. Tuluin niyo sa viscomac eye drops aron mo balik katinaw, kaklaro yung pananaw. Ang atong gibansagang pinakalaming coffee. Kung mga pika lang, diretso ka na sa kapi nga Clay Gel Coffee Mix. O niya ang Jazzy Vitamin C, vitamina niya. Katong di magkatulog niya. Tuya ang lawas kanunay. Mag-Jazzy na everyday aron everyday. Okay, nindot kayo nga tulog, lawas nga basko. Basta magka-Jazzy ka everyday. Kao man ang atong Clay Gel Soap. Gromate Multivitamins, pampah bright sa inyo mga kabataan. 1 to 12 years old, Gromate Multivitamins ay kalimtin ninyo, ha? Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyo mga kabataan. Wala tayo kong oras sa pagbalik ng sunahan. Sunda kanunay ang itong programa, handumanan sa kagapon. Inyong nungladi mo ingon, at agantag na kong bili ang ito isikaingon. Aron magkinabuhi kita malinan.

second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies and daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan. 106.3.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events, uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: 106.5 Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ngayon lang akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil na dyan maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Oras. Alas tres.
10: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
11: Humano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalik.
3: lumalong para sa mga kaluluwa.
4: At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan.
3: O bukal ng buhay.
4: Walang hanggang awa ng Diyos.
3: Yakapin mo ang sangkatauhan
4: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili
3: para sa aming lahat.
4: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
3: bilang bukal ng awa
4: para sa aming lahat.
3: Ako ay nananalig sa iyo,
4: banal na Diyos,
3: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
3: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
3: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
3: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
3: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
3: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Amen.
3: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
11: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
12: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanay ng Daklit Balita Lastres. Formal na giturn over ang Dilud South Bridge pinaagi sa Sustainable Infrastructure Project Elevating Gaps kon SIPAG sa Upper Landing Dam site Dumingag sa Buanga del Sur. Gipahigayon ang ribbon cutting of turnover ceremony nga nagtimahan sa pagkompleto sa proyekto nga gilauman nga makatabang sa pagpalambo sa koneksyon og infrastruktura alang sa kayuhan sa komunidad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Lastres. Ako si Bagting 27, Daryl Katayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
11: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
13: 106.2 Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga onat ta.
14: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
15: Nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
14: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
15: Pero, nay, gihangyo naman ako. Dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
14: Kung saan kain na to ba? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
15: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaang pagyukunin mo. Asa man na ito, nay?
14: Dili taman laag, uy. Adto tag FA

0: S. Pajares Avenue at Bangsa Robsan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168, FE Pawn Shop and Jewelry Store.
1: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.2
3: Afternoon Bell. Halina't makisaya at samahan natin ang DJ na makulit tuwing hapon. Ate Kem. Afternoon Bell. Kulitan, tawanan, at good vibes. Dito lang yan sa 106.3 Bell FM.

mga kabalkada sa Lestres 9 sa hapon. Welcome sa itong programang Afternoon Bell with Ate Kim. Adlaw karon nga Martes, pizza 13 bulan sa Oktubre to 2026. Ang pagpaminaw sa mga suking dig paminaw. Sa mga kanunay nag-tune in sa DXCA 106.3 Bell FM Pagadian. Sa mga damati usab pinagi sa mobile application nga Radyo Bagting. Maing hapon kaninyong tanan. Especially sa 54 ka mga barangay nga sagop ni siyudad sa Pagadian. 96 ka mga lungsod sa Zamboanga del Sur. Sa mga gugihan nga bao-bao drivers, mga tricycle drivers, van drivers, bus drivers. Og sa tanang nagbiyahe karong adlaw ambing mas inyong mga biyahe. Man sa itong mga labasero o labasera diha sa merkado publiko, sa isdaan nga bahin, sa Protesan, sa Bularan, sa Utanan, sa Bulacan, sa Carnihan, sa tanang saksyon nga nadiha garon sa merkado publiko maig hapon, kaninyong tanan. For sa maupay pag-tune in, lagi sa 106.3 Bell FM Pagadian. Kung kutob sa asaman na muabot ni atong programa karong hapon na ayong pagpaminaw. Laman kita alas 4 sa hapon mag-uban-uban mga kabalkadas. Madunggan ang mga musika, mga trending karong panahon ha. And I hope ma-enjoy sa itong mga suking tig paminaw while nagbuhat mo sa inyong mga buluhaton diha karon. Sa manyong kabisihan or kung nag-chill-chill lang mo dihang dapita, nagkaon sa inyong snack. So, usually nga rong mga oras sa ting snack mga kabagada. Kung unsa man inyong mga pangkalingawan diha karon. Hala, sige, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Buhatan ninyo na while naminaw sa itong programa karong hapuna. Also, you can follow our official Facebook pages, Radyo Bagting News and BBC's Entertainment. Alang sa everyday na itong program, mga kabalkadas. Alang usab sa inyong mga pa-shoutout, greetings, and song requests, you can contact our official text line. 0998-997-8890. 0998-997-8890. Kito na tangan ng pagtagal. Ang Afternoon Bell, giyabagan usab sa Pagadian City Parole and Probation Office. And of course, sa Adolescent, Baby, and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko po yung pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istalpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang. Pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby. 106.3

0: break it down.
1: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa Bilabila tapos ilaad to kabuyan. Duha man ako kabuyan. Naarang-arang na ako kuman, makapanaw na. Tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
3: Pag-ugiinom, asan mag-iinom na?
2: Bilabila sa din ako.
3: Kapsol. Kapsol.
2: Oo.
3: So, karo na uli, alay ko ka na eh. Kalakaw sa una, hindi ko ka kalakaw.
2: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
3: Kung saan ito sa nasigitay na, sada?
2: Na-stroke.
3: Stroke ka?
2: Stroke. High blood.
3: High blood. Ilay na din mo ganay?
2: 70.
3: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
2: Taga-Puyat.
3: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na? Isa itong pangalan?
2: Si Bebe Yala.
1: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag adlaw makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

Oras mga kabukadas, alas 3:30 o susha po na maayong pagpaminaw sa mga upay pagsunin sa DXCA 106.3 Bal FM Pagadian. And of course, sa mga kabukadas, itong programa giabagan once again na sa Pagadian City Parole and Provision Office. And of course, sa AB Signature. Sa alang niya itong gusto magpa print o nanginahanglan ka mo og mga plaques, medals, awards alang sa inyong mga events or any special occasions o any other services no, na apoy engraving and cutting na mga kabukadas available na tanan sa AB Signatures, available na di tanan sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City no, kilid lang na sa Jollibee nga drive-thru mga kabukadas. Busa bisita lang mo dito kung nanginahanglan mo og mga jersey, inyong mga t-shirt nga ganahan mo magpa-print or sa inyohang mga organization available na diha tanan ay mga plaques and naapoy mga lace nga baligyan dito mga kabukadas and many more no, busa bisita lang mo dito and of course, ang ato programa giabagan usab sa Adolescent, Baby, and Children Medical and Diagnostic Clinic. No, pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services, o tambal para sa mga qualified nga members. Kita lang sa ground floor, C3 Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Kita lang sa inyong registration. Abli sila Lunes, Santo, sa Adlong, Sabado, alas 9 hangtod, alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran, mamahimong mo contact 0912-065-2884. Mamahimong usab ka mo message sa ilang FB account, Adolescent, Baby, and Children Medical and Diagnostic Clinic. I love my home. Alang usab sa mga song requests, mga kabalkadas, you can contact 0998-997-8890. 998-997-8890. Kung paano ba kita ang tulad sa kwadro sa boy? Dali lang sa programang Afternoon Bell with Ate Kim.

0: inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
1: Tinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mong kong ipamati, kanang dili o kabawas. Kung sa awik lang kong magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna magpangita jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
0: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspal sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.3

3.58 itong oras, mga kabalkadas. Ito ay oras sa pagbadayin sa itong programa. Dahil in salamat. Huwag niya ang afternoon bell with Ate Kim. Ako magpabili ng mensaheng, you only die once, so live every day. Mayang hapon, Pagadian City. Mayang hapon.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Pagdingog kabalkada, kumusta ang mayong hapon kininyong tanan? Aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Tod ka nato sa Gilias Office Supplies. Padayon ang investigasyon sa Dapitan City Police, may kalabutan sa pagkamatay sa senior citizen. Anay lang si Lucia Paglaluna Linaban, 72 anyos, nga doon ay kabilinggan sa panlawas. Man makitaan ang patayng lawas nini o sa kagatos metros ang ilayon gikan silang balay sa barangay Hilltop, Dapitan City. Itudlo sa pamilya is a person of interest ang usa ka 23 anyos nga lalaki. Panula pa'y kumpirmasyon sa mga otoridad nga nalambigit kini sa krimen. Dayon usab nga gitino ang hinungdan sa kamatayon o ang responsable sa incident. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 4. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Dagang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: 106.2.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.7 Bell.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, kulang po. Aga Mindoro, kula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Nightmare.
1: 106 points. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyun ni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: 106 points.
4: DJ, please pick up your phone. I'm on the request now.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
6: What about check?
5: Brand new track from Bell.

0: Break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.5. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alib yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Nangita ka bag signage, printing og customized items para sa imong negosyo o events? Ayon na ka balaka kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang Lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa Lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
4: Sakit
3: akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
4: Ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gitso siya.
4: So karon gimintin na lang nimo.
3: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako og kayo og diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
5: 106.2

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: 106.3

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106 points.

0: 106.3
1: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung ninduta, 100% yun.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.2 FM.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students, sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: 106.3

0: break it down.
1: Oras, alas 6 y media.
2: 106.2 Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang paragis bila-bila herbal capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: kaso nilugwaang dako na bato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
7: Pwede ko. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadin mo.
7: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na... silang ko.
8: Di mo na ko check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Abot na big mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya siya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, bita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag-anang mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa anong nga produkto. Siyempre, ato din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si giginom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga. Paragis Bilabila. Lisa, Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello. Mga ikala, kumusta? May yung anlaw ka natutunan? May yung buntag, may yung oto, may yung apon, may yung gabi. Malo pa yung kanlaon. Yan na sa inyo, Galas Kanginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana, ang atong pambato sa...
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Baka naman.
0: Uban usap sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, pampalagsik, pang power, pampawa sa doka. Okay? Bueno mga igala, dili sa dili pa, shout out na nga doon sa Bugo San Fernando, Amay Sibial, Pedro Sibial, Sibin Aranias, Godo Aranias, Mario Morina, gikan ni Pedro Pungasi. Ngaman, atong manager Nilo Tadio, si Judito, and Flor Samong, Husay Family sa Leyte, si Ray Hurbuda, ngaman si Doktora Genevieve Balan, gikan sa atong Bisay Founder, Bangag Sailong, mga wailan ng atong writer, director, Logic Compo, Crack Casa. Okay naman, shoutout sa ni Raul Tolentino from Toledo City, Joso Villasor from Pandakan, Pinamungahan, Lutopan, Toledo City, Presidente dia sa Senior Citizen, si Boy Prahinog, Konsyal Ridin Cabrera, Konsyal Arnold Giliste, si Paring Udo Taguktok, Driver Kulas Paran, gika ni Pedro Pungasi. Okay, pwede mga ikal dito maglangan na tuloy hinumduman ang nangagi na nagsabot na nasabot na ni Raina Tara nga giplanuhan yapon siyang palagputon sa iyang posisyon e si Raina. Uy, na, o plano lang nila ni Haring BBT nga kunuhay ipa-impeach siya, pero ang defile, why sustansya kung ligong ebidensya? Uy, bangag sa ilong. Wala samtang si Haring BBT na problema kayo kay duka na kayo siya, pero bawal matog mo na niron mga gidadan og daghang energy drink si Kuka, ni Kuka. Samtang dito usab sa nimutangan nila ni Jigo, gisultihan siya ni Hercules nga delikado nga magpagabi kay daghan ang mabuing linalang no, sa kagabion dito napita. Nyawa pagi nakitang magic wand sila si Lalat, pero may laing nahunaan si Bogart doon na sa ilim plano. Ingon nining netabo ni ada na lesumpay ning atong sugilanon bodbod og bibingka.
2: Puyo, kadiyot, kunita kita. Puyo, sa, puyo.
3: Ano sa man?
2: Kadiyot. Unong-unong na lang yung pagkukay niya.
3: Nga ano ka ni?
2: Paminaw ha? Paminaw yun ha? Tuna ko'y nindog kayong plano.
3: Unsa? Unsa ka na? Ayaw pagsigit katawa niya. Sulti na dayon. Sultihin ako.
2: Ang personahan mo, sulti. Magpalayo ka nila. Huh? Arong dilitam. Mamatian.
3: Samay?
2: Dali. Gulit ako. Ayaw niya gumit. Dito na ba?
3: Samay, hindi ayaw.
2: Dali. Sulit.

0: kailangan ka maturan, chico. Sa kagabiol mo gawas ang mga linalang.
1: Anong gabi, Iman? Nocturnal sila!
2: Nocturnal?
1: Aktibo sila sa kagabiol lamang.
2: Mauba?
0: Nagkatunong sa amaw ay.
2: Nocturnal? Unsa may puong nilay na tara?
0: Wasi masayod kung kaaway o higala silang malinalang sa kagabiyon.
3: Unsa? Unsa?
4: Chiyan, amikuhin mo na sila. Arang tila sila himo. Away, Chiyan.
3: Unsa'y buhaton ta, Jeko?
2: Ha? Wapak ko masayod. Nahibaw na ba si Daddy Arturo o si Mami Maria Picat, Hercules?
0: Sa Jeko, sila ang una kong gisayran ini.

0: Wa pa ba kita'y planong mulakaw o magpalayo din eh, Arturo? Sayod na kita nga mas delikado din sa kagabion, tungod sa mga linalang sa kagabion.
1: Mokin ay pohong ni Hercules. Pero sayod sa kita, nga dili makahimo sa pagbiya si Iyo Diego, nila ni Bugart ug Lalat, bisan pag may pagkadauta ni sila.
0: Tinood ka na.
1: Salamat nga gipadako mo siyang batarong, Maria Picat.
0: Bisan pagpubre ko, Arturo. Pero puno sa mayong pagtulunan si Diego. Butang nga akong ikapagarbo.
1: Oh, Maria Picat. Kanako sa akong pagkuhang ninyo.
0: Apaniya ka na. Kumplito na kita, Arturo. My Samson.
1: Oh, Maria Picat. My Delilah.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, dito ko sa Tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga ni na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule. Nilugwa ang dako na pato.
2: Uh-huh.
4: Gawas gupi ah. Gabi ka dako. Tapos ako ba siya gikwa na asin man dahil ito na nabuo. Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako. Two lines man pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
5: Oo.
4: Kailang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Oh. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Gakit.
3: Bungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Tabao Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
6: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabeng kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
7: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
6: Sakit akong hawak, di ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
7: Sa pa murag magpangita na ka.
6: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
7: So karon gimintay na lang nimo.
6: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo,
8: Hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Padayon lang diha sa pagsandig sa akong abaga. Samtang nagpungko taning daplin, o gago, naghapuhap ko sa imong balayat nga buhok.
0: Tinghali bayag makatog ko, Arturo.
1: Alabing maayo. Aron makapahuway ka. Samtang nagpahabuta sa mando ni Iho Diego.
0: Pwedeng mo request?
1: Oy, unsa ka na? Your wish is my command. Unsa ba ka na, ha?
0: Kantahi ko, Arturo.
1: Ganara di ay. Ania, music maestro, please.

0: peccato, un cane al zorro.
1: Y mi canana se acostó a ella, amigo, chico.
2: Og mga buutan na sila og dili mga mata pobre.
3: Ingon, ingon. Sila unya may mong ugangan at itakla na ko.
4: Uy, labing mayo. Labing mayo.
2: Uy, Gian. Mauhuto, uy. Ayaw patatagsulti.
0: Ayaw ka, oh, takla. Kayo mo, mga unya unya ay mahitabo. Sa gayon nga, musugot ka ng dadunakusas altars kami niyoon.
2: Oh! Jay ko.

0: Wait.
1: Nanguy up ka man, Kuy. Abi ko mag... Okay ka na.
0: Nanguy up mangani ka?
1: Ay, parehas na mato ka.
0: Magsilbi ang imong mga energy drinks ko kag asawa ko. Tagka na tag naurot, pero way epekto. Nakabantay ka na?
1: Nakabantay mo lang? Kabantay, uy!
0: Makatuog yung ko ini. Huwag mamatay!
1: Unsa?
0: Muhilak tagdag ko.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutesting nga na ikukuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, paragis bila-bila?
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o ganingkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug Pibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na akong isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras. Alas 7.
3: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases, psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan ang kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingan.

0: Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand, sa aming dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Atin dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan, itawag na ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi ako kilala ni Kuya Boy. Si Nanay Maria Lozada.
0: Ah, Nanay Maria Lozada. Okay, Nanay Maria Lozada. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Mabuti
1: wala
0: naman.
1: Wala namang karamdaman.
0: Okay Opo. Naman. Umiinom pa rin ang ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy na ni Kuya Boy ang pag-inom ko nung magpagawa ko. Bumali akong dalawang bag. Isang 25-in-1 tapos isang 14-in-1 plus 1.
0: Ah, okay po. So talagang patuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Patuloy talaga, Kuya Boy. Kasi yun ato talaga ang sa kuyang iniinom.
0: Ah, very good po, Nanay.
1: Hindi ako nag-iinom ng ibang kape. Kasi yun lumalakas na ang sama ko.
0: Tama po yun. Maraming salamat po. At sana po ay ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Ituloy-tuloy ko talaga, Kuya Boy.
0: Talaga naman.
1: Talaga hindi naman ako humihinto kang rice coffee na kasi yung nakapalakas ka ng aking katawan.
0: Opo. Maraming salamat po. At sana po talaga
1: Kuya
0: ay...
1: Kuya Boy!
0: Po!
1: Mayroon akong itatanong sa'yo. Bakit hindi na nagpo-programa si Anuan Manager Ina? Wala na ba dyan?
0: Nanay, may inaasikaso lang.
1: Kahit si Kuya, hindi na nagpo-programa.
0: May inaasikaso lang po, Nanay.
1: Pero babalik pa sila dyan.
0: Opo, Nanay, opo.
1: Namimiss ko na kasi ang boses niya.
0: Okay
1: kasi
0: po.
1: Araw-araw po nakikinig sa kanya ka. Tapos si Kuya, namimiss ko na ang pag-iraitat siya.
0: Opo, Nanay, patuloy po ba yung paggamit ng sabon?
1: Ay patuloy, Kuya Boy, hindi na ako nagumagamit ng isang sabon. Iyan ang ginagamit ko kasi yan ang ala ay nakapaano ka ang aking skin.
0: Nakapagpaganda.
1: Hindi na ako bumili ng ibang sabon.
0: Nakapagpaganda ng skin po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy, kasi hindi naman gaano kasi marami akong ginagawa sa bahay.
0: Oo.
1: Pero nung mga kati-kati sa katawan, naalis
0: yung mga kati-kati sa katawan. So, hindi po ninyo tinitigilan yung pag-iinom ng ating rice coffee saka yung paggamit ng sabon.
1: Ay, hindi talaga, Kuya Boy. Pag may sira ako, bumibili talaga ako kaan. Hindi ko talaga ang kinakalimutan na hindi ako makabili ng rice coffee.
0: Tama yon. Dapat po talaga huwag niyong bibitawan. Sino na yung mga nakwentuhan po ninyo tungkol po sa ating rice coffee? Yeah.
1: So, kasinyor ko po si Maisinyo at saka so, agong pakawa ng pinsang ko. Tatlong taon na hindi na siya inaatake ng high blood.
0: Wow naman. So, talagang, sabi nga,
1: napaka-effective talaga, Kuya Boy.
0: Napaka-effective talaga ng ating rice coffee. Sige po. Ano po yung masasabi nyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Nanay?
1: At sinasabihan ko naman, Kuya Boy, kundi sabi nila, mahal naman, sabi ko, bakit naman mahal? Hindi naman masyado mahal ang kung kayo magpa-doktor, mas lalong mahal kasi marami kayong gagastusin ng pera.
0: Tama yun. Dapat yun lagi. Opo, Nanay. O, sige po, maraming salamat,
1: Kuya Boy,
0: ha? Po.
1: Kuya Boy, alam, bukas ba, magpo-programa na ba si manager?
0: Opo, Nanay. Opo.
1: Nandiyan na ba sila?
0: Ah, okay po. May inaasikaso lang, Nanay. May inaasikaso.
1: Opo, so Kuya Boy.
0: May inaasikaso. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Sige po, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Okay, thank you.

0: natin.
1: Thank you very much po, Nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan si Nanay Maria Lozada ng Goa Camarines Sur. Pinsan nata na Kuya Ferds. Tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Ay tawag na! Ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa po mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Josie po, ng Kawayan.
0: Nanay Josie, ng Kawayan, Isabela. Tama?
1: Opo. Tanong ko lang po kung bakit po matamis daw yung rice coffee po.
0: Opo, matamis po kasi talaga, Nanay. Kasi ang nagpapatamis po doon is stevia. Hindi po asukal, ha? Hindi po asukal. Kaya wala pong problema dun sa may mga diabetes. Yung mga diabetic na tao, hindi po problema yon. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po namang rice coffee ay hindi naman po asukal. Hindi naman po yan asukal na delikado para dun sa may mga diabetes. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. Sabi po sa pag-aaral po, Nanay Josie, ang stevia daw po, sabi po sa pag-aaral po ito na ito po ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kaysa po naman sa asukal, pero hindi po nakakasama sa may mga problema po naman sa kanilang blood sugar, bagkus nakakatulong po para ma-regulate ang blood sugar po natin. Okay?
1: Opo, kasi po binigyan ko po yung print ko po ng isang karton kahapon po, binigyan ko po, tapos nagtik siyang uminom. Sabi niya sa akin matamis kanya. Walang asukal yan, friend. Tapos naman sa kanya.
0: Opo. Stevia 'yon, stevia. Stevia po 'yon, stevia. Okay. Opo. Kaya matamis na matamis, okay. 'Yon, masarap. Kung halimbawa matamis, ano po? Kung gusto niyang medyo hindi matamis, dagdagan niya lang po ng tubig.
1: Ayun po.
0: Dagdagan niya lang po ng tubig para hindi gaanong matamis para sa kanya. Pero wala pong problema yon. Dahil sabi ko nga po, stevia po yung nagpapasarap po naman sa atin po namang, sa atin po namang rice coffee. Stevia po yon. So wala pong problema doon sa mga diabetic, sa mga namumroblema sa kanilang blood sugar na mataas. Wala pong problema yon.
1: Saka po, tanong ko po, pwede uminom yung may sakit sa puso po?
0: Pwede po, Nanay. Makakatulong po na maibsan ang lahat ng ating iniidang karamdaman kung tayo po ay umiinom ng ating rice coffee. Malaki pong tulong yan sa ating po namang kalusugan. Okay po?
1: Pan po, yung isang karton na po kasi yung maubos kong rice coffee po. Tapos, nangalahatin na naman yung isang karton kasi nag-iba na naman po yung kwan, masak yung heta ko at sa binti ko po. Dapat, hindi na po masyadong sumasakit.
0: Very good po. Dapat po talaga tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw para makuha po natin yung tawag dito, yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dapat po talaga ay araw-araw po na yung pag-iinom po nito.
1: Opo, pwede pong kuhan, maski dalawang beses lang po isang araw.
0: Nasa sa inyo po yun, Nanay, pero mas mainam po kung tatlo hanggang higit pa ang pag-iinom natin ng ating rice coffee. Depende po sa inyo, pero sabi nga po natin, mas maigi po na pag-iinom po natin dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Pero nasa sa inyo po yun, Nanay, basta po ang natin ay dapat po araw-araw dapat po kayo umiinom po nito.
1: Opo. Tanong ko lang po, magkano naman po yung sabon po?
0: Yung sabon po natin, Nanay, ay nagkakahalaga lamang po ng 75 pesos.
1: Ilang piraso po yun?
0: Isang piraso na po yun, Nanay, yung sabon. Isang piraso po yun na nakalagay po sa packaging na parang plastic po, Nanay, na kulay puti.
1: Opo. Anong pangalan po yun, Kuya Boy?
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ay, opo.
0: Okay, kuha po ninyo. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo, opo.
0: Okay po, kuha po ninyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Okay, balitaan nyo po ako, Nanay, ha, kapag kayo po'y gumagamit na din ang ating po namang sabon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Okay po?
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, tawag nyo lang yan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Kwentuhan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa

0: Siyempre pa, available po naman ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo yan dito po naman sa ating program at ating po naman pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo at mga nais po ninyong malaman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello kuya.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ador,
0: tama po, Ador, Tatay Ador.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Ador, taga saan po kayo?
1: Taga Delphine Albano.
0: Delphine Albano. Isabela?
1: Opo, San Antonio.
0: Isabela. Okay po. Tatay Ador, ilang taon na po kayo?
1: 26. Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 26.
0: 66. Okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nga uminom, tamarinig ko sa radyo, pupunta ako sa Delphine, wala naman, hindi ko mabili doon.
0: Wala pong mabili doon sa Delphine Albano?
1: Opo. Sa pharmacia, wala.
0: Okay po, Delphine Albano, Isabela, wala pa po doon. Ano po yung malapit na lugar sa inyo, dyan sa Isabela?
1: Dito sa tuwing,
0: Tamawini?
1: Opo.
0: Tamawini, opo. Ang dyan po sa Tamawini, tatay, kung sakaling magawi po kayo doon, meron po dyan sa Jeline Drug. Jeline Drug.
1: Jeline Drug, kuya Boy?
0: Opo, Jeline Drug. Dyan po yan sa Tamawini, Isabela. Opo. Tapos, ito pong panawagan po ninyo dyan po sa Delphine Albano, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para malapit na. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa po, pwede kayong pumunta po sa Tamawini, makabili kayo ng ating rice coffee po doon sa Jeline Drug.
1: Opo, Jeline Drug.
0: Jeline Drug po, tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kung sakali pong, sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee doon, balitaan niyo po ako, tatay.
1: Opo, opo, kuya Boy.
0: Okay.
1: Okay po. Thank you.
0: Basta tawagan niyo po ako muli, tatay, ha?
1: Opo, opo, kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: Thank you.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Ador ng Delphine Albano, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. Maraming salamat po naman sa

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan po. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang numero po naman na pwede ninyong tawagan para po naman magkausap tayo, magkakwentuhan tayo. Maibahagi po ninyo ang inyo po naman mga tanong dito po naman sa

Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623. At ibigay na po sa atin ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan po mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sibel po, ito ng ating unan.
0: Sino po?
1: Mel po na ating unan.
0: Ano pong pangalan, tatay? Pangalan?
1: Bal.
0: Bran.
1: Bal po, Bal.
0: Ah, Dan. Valentine. Dan. Tama, Dan?
1: Valentine. Bal.
0: Ah, Val. Val.
1: Yes, sir.
0: Val. Okay, tatay. Sorry. Sorry, tatay. Nang Atimonan, Quezon.
1: Yes, sir.
0: Tama po, Quezon.
1: Tama.
0: Apo, ilang taon na po si tatay Val?
1: Bali, 69 years old na.
0: 69. Apo, batang bata, tatay Val. Tatay Val, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa eh. May nangyari nga dito sa akin kung saan meron.
0: Sa Atimonan. Naghahanap po kayo dyan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating rice coffee. Marami po dyan, Tatay Val, ng ating rice coffee sa Atimonan. Lalo po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po meron na ng ating po namang rice coffee, Tatay Val. Ipagtanong-tanong po natin sa lahat ng mga butika po dyan dahil matagal na pong meron ng ating rice coffee dyan po sa Atimonan. Opo, matagal na po. Matagal na pong meron ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 dyan po sa Atimonan, Quezon. At paano po ninyo nalaman, Tatay Val, ang ating po namang ang ating po namang produkto?
1: Makikinig ako din sa radio ng dito sana.
0: Opo, at kayo po ba, Tatay Val, meron pong iniindang karamdaman?
1: Sa ngayon naman wala pa.
0: Wala naman. Pero tama po yung Tatay Val, dapat po makapagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee. Huwag na po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago po tayo magsimula na uminom po ng ating rice coffee, Tatay Val.
1: Kaya nga, Kuya Boy.
0: Yes po. Ano po?
1: Kaya nga.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Val, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Ang tanong ko po sa inyo.
1: Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa nakikita.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Val, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Okay po? Rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay.
1: Mm.
0: Opo. Ang spelling po niyan, Tatay, ay R-I-S-E. R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E.
1: Oo, parang sunrise.
0: Yes, tama po yun, Tatay. Parang sunrise. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee, Tatay. Huwag po kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali po kayo, masasayang po yung pera po ninyo, Tatay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Huwag kayong magkakamali kasi baka po malito kayo. Ating po namang rice coffee, tandaan lang po lagi natin na hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Okay na. So, ganun po, Tatay. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po tayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po,
0: yung kaya, bye. Kuha na po ninyo. Tapos, Tatay, kapag kayo po yung nakabili na, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kuya, boy. Maghanap na ako siguro, mami.
0: Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, Tatay.
1: Ingat din po kayo, kuya, boy.
0: God bless po, Tatay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, kuya, boy.
0: Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat, Tatay Val. Po mga kaibigan, si Tatay Val ng Atimonan, Quezon. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas po mga kaibigan. Diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. Tayo po yung napapakinggan dyan. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang signal ng radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Sa 98.31 FM Lucena. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng 1FM Lucena. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. At syempre po mga kaibigan, radyo natin Bonpen. At sabi ni Mike, ni Mark, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee 25-in-1. Bago mag-lunch and bago ako matulog, rice coffee 14-in-1 plus 1. Bago siya matulog, rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Maraming salamat sa iyo, Mark. And dyan po sa mga nakikinig po sa atin sa radyo natin Buwak, Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee for

0: Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. There's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: May nabili kasi pong rice coffee pero hindi pa kan noon, sir.
0: Ano po yun? Sino po muna ito, nanay?
1: Diyos. Si Nanay Agustina galang.
0: Nanay Agustina. Taga saan po kayo, Nanay Agustina?
1: Taga Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Tapos, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: Okay. Wow. Okay po, nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi ko pa nasubukan
0: siya. Ah, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi na nabili ako noon, pero nagpalpite. Kasi may palpitation ako ng aking puso.
0: Opo. Baka po, ano, kasi yung ating rice coffee po, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, wala po kayo nitong mararamdamang palpitation kasi herbal po yung ating produkto, nanay. So, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, nutrition po kasi ito. Ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. So, ngayon, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, nanay, kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Okay po?
1: Opo, hindi
0: opo.
1: Ka pa
0: subukan. Opo, dyan
1: kasi
0: po sa...
1: Hindi pa. Serious na ako, hindi nagkakape kasi.
0: Ano po, nanay?
1: Kahit anong... 3 years na di ako nagkakape.
0: Ah, opo. Ito po, nanay, kasi hindi po ito yung gaya po ng ordinaryong kape. Ito po ay herbal coffee. Healthy coffee po ito, nanay.
1: Ay, ganun.
0: Opo, healthy coffee po ito. At dyan po sa Kawayan, Isabela... Marami po tayong pwedeng mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati pong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Dyan po, nanay, tayo po yung makakabili ng ating po namang rice coffee. Athena's Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, and Maria Victoria Pharmacy. Lahat po yan sa Kawayan. Isabela. Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee, hindi na po kayo magkakamali?
1: Hindi po ako, hindi ko pa nasubukan, sir.
0: Opo, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, nanay, R-I-S-E. Sa kadahilanan po na hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, nanay, para sigurado kayo, tingnan po ninyo ang karton na bibilhin po ninyo kung meron pong larawan ng isang tasa ng kape tapos may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Tapos, may sikat ng araw po sa taas.
2: Tingnan po ninyo ang karton na bibilhin
0: po. Okay po, nanay? Okay po. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee. Okay po?
2: Okay po, nanay.
0: Tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
2: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Si Nanay Agustina ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 106.3 FM.
3: Ang high blood pressure, posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
7: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
8: Anong ganahan man kay ka sa kape?
7: Sa Bila Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
8: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
7: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bila Bila Coffee.
6: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is na natin ang mag-asukin. Tingwa minaw nila karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Tagagay, salamat na natin ang mga naminaw din na karoon. And of course, ito ang mag-always tuning in sa ito ang programa. How are you doing there? And hope you doing fine right there. In English, baya. My name is Martin D. po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang tekna sa gabi. Radio sa ito ang programa TLC, Control Love Conversation. 42 minutes past the hour of 7 o'clock. Kumusta ka itong mga naminaw din na karoon? Kumusta kabisang yung Mindanao? And of course, ito ang mga taga Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Kumusta ka magtanan, mga higala? Welcome to the hour of my share, the hour of our share. Kadili mani ako ang programa, programa mani na to, uy! Anyway, sa ito ang mga naminaw din na karoon, you can text me sa ito ang cellphone number 0998-997-8890. Once again, that's 0998-997-8890. And of course, sa ito ang mga naminaw din na karoon, gusto ko magpadangat sa ilang mga mensahe, ilang mga greetings, and of course, ilang mga requests. Once again, that's 0998-997-8890. If you are listening to the real number one, ang pinakauna, una pa sa first, no, ang ito ang real number one radio station. This is DXCA 106.3 Bell FM simulcast sa itong EM band DXBZ Radio Bagting. Nga ito ang duha ka mga dagko ng mga radio station hindi nagka-simulcast at ito ang programa karon. Sa ito ang mga naminaw din na karon. Hi! Sa ito ang mga taga-Kuta Batu Sire. And of course, sa ito ang mga naminaw sa Abdina sa may Olutanga. Hi till Lonely. I'm Mr. Lonely. Hi to you, lonely girl. And of course, at mga naminaw din sa may Misa Miss Oriental and Misa Miss Occidental. At mga taga-Kalamba din ha. Kumusta? At mga taga-Uzamisri. Bonifacio Misa Miss Occidental. Bonifacio Miss Occidental. And of course, din sa may Tanggob City. Kumusta? Sa iyo, pagali mo, pagali akong pagtingog. Waan naman tayo, boy. Ibahan naman na yung mga messages. Hello, good evening, DJ at Isoy Martin D. While gahigda-higda na ang person, kay Gikapoy, gikan sa bukid. Magpag-greet lang ko sa ako ang mahal na si Giselle. Giselle Valenzuela. Mag-ampi ka always, mahal ko. Request lang ko ang song, Ikaw Pala. It's coming from Aljunski from Barangay Datangan, Pagadian Sari. Thanks ang pagbasa DJ nga gwapo tatak TLC. Thank you. Nagkakay salamat ha sa itong mga naminaw din na karoon. And also, hi, good... Osa man si... Okay. Yes, Martin D. Good evening. Magpag-greet lang ko unang-una ni mo, Martin D. Og sa best friend ako like Pini Uwano, to Rosa Ordinisa, to Ramel Lapinoso. Ang nagpag-greet, it's me, Marian Romanuel from SND. Uy! From Lanao del Norte. Request ang kog sang Martin D. Tanging sayo. Basta kay kanigali si Marian ang mag-request. Alam ko na yon. Tanging sayo by Jerome Abalos. Basta ikaw. Daga kay salamat. Pero so, maayong gabi, Martin D. The Great. Greet lang ko sa tanan nga mga naminaw sa mga program kuya og mo request ko og Dream About You. It's coming from 2616 ang yung last 4-digit nga number. Thank you so much. It is now 7:46 on the clock. Ayun. So keep tuning in right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Let's go na ta. Lito na. Nindot pag yun. Let's go.
5: Skygo Pagadian Branch nagtanyag og barato nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 ug nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
6: SkyGo, the best for you.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Email din eh, karon. All you have to do is text lang inyong mga greetings and shoutouts as well as inyong mga requests to 0998-997-8890. Open ang itong linya, mga higala. Aron, basta lang. Gusto mo magtulibaba? Dala, sige go. Open ang ito linya, 0998-997-8890. Ay, next week na ta, ha? Mabasa og ato ang letter. Actually, sa ito ang programang TLC. So, next week na ta, mabasa og letter. Sige naman kung ingon next week. Basta kay Monday, by Monday, na natin basahon. Or I don't know, baka bukas. Masinugma natin, basahon ugma kay murag nagtipunog na nga ito ang mga messages. Ang ito ang mga letter, alas ito ang letter sender. Pwede nga ito mga kinibitang suwatampo. Kaya nagproblema na sgugma. Muna ron, sawa pa mag apil-apil. Kami magali, wa may mag-apil-apil. Niya ka mo nag-apil-apil pagkahuman, pagabot sa problema. Hatagan po ninyo problema, eh. Wala na po na yun mo, gatabangi mi kuya. Ang saon na lang, yes! Oh, nag-request ang iga, nag-request ang ikaw pala. Oh, oh. Nga naman, nga, karoon pa ka na kabalo nga, siya di ay. Diba? Ipa-play niya ang ikaw pala. It's coming from 5115. Yung last number. 809. We have caller on the line. Hello, good evening. Hello.
1: Hello.
0: Yes, good evening. Maayong gabi. Ikin sa nipaliho.
1: Si Marian Rivera.
0: Si Marian! Hey, Marian, ikaw man di ay hindi dahil, eh? Bagaimana
1: ni Marian Rivera, kuya?
0: Ha? Huh?
1: Ito ba ni Marian Rivera? Iyan pare si Ding Dong Danti.
0: Ala! Katong taga Olotanga? Oh, katong taga Olotanga?
1: Kailan
0: ko ito? Mamistar ba daw o Olotanga ni Marian karong Nobyembre 2?
1: Ano man?
0: Ha?
1: Ano ba ito?
0: Mamista daw nilang ilang Marian Rivera diya sa Olotanga, November 2.
1: Ikaw may kaban mo, kuya?
0: Sikreto.
1: Niki mong kaban?
0: Ha?
1: Si Kuya Niki?
0: Yeah. Kuyog mi ni Kuya Niki.
1: Banta dito na po, kutukutungon tagid ka.
0: Lagi dai, mamiss time diha November 2.
1: November 3 manggo sa mong pista.
0: Ah, November 3 di ay. Abi ra ko November 2. Ah, okay. Unya magon sa man tadi ha. Mandayan, basta November 3 mo anha mi. Mukhaon ko. Ha?
1: Mukhaon naman ka mo pinobre.
0: Ay, sureness! Why, problema? Eh? Ah.
1: Diha sa inyo, ha, di nato, si Rodriguez Amo, pinobre lang.
0: Ah, grabe. Pariha, rabaya ito nga, pobre.
1: Balangki Gabi, Rodrigo, ya. Balangki Gabi, saging tamuti.
0: Ah, kena, kena. Lami na.
1: Diha,
0: kay Juan Manadiha, rice. Uy, nindot kayo ni Amo Adiri. Ang Amo ang rice, gipulihan na namo diri o kamuti.
1: Palokpeg.
0: Lagi. Kay, kani lagi magpaslim, lagi kuno, magpaniwang, lagi kuno mi.
1: Hindi, manggi ka maniwang kuya, kay imong timbang, nasa sa mga 110 kilos.
0: Ngayon ka ba lumang ka, he?
1: Kuya, no?
0: Ha?
1: Dako ka kayo, malubiyok di dagoy ng likod sa motor, ba yung sakay?
0: Hindi na, naman tayo ng krimen. Kinsa yung istorya kahaan niya?
1: Ako, ragod.
0: Hmm?
1: Kaya, 100 kilos, sinarid Diyos, alam na, 100 kilos na.

0: padayon na ako, pagtuloy ko na yung gawin ko kasi naman gabi na.
1: Sige, go ahead.
0: Na ako ngayon. Okay, may gabi ni mo Kuya Mark, Kuya Nikki, patanang gawa ni Jess sa Radio Bagting and Bandit M. Good evening. Kay Mariano Panuel, Maika Andalus, thank you for greeting. Kay Secret Girl, wa manawag Secret Girl, Kuya.
1: Wala man manawag si Secret Girl karon.
0: Nag-uyog mo ganina, Kuya, wala.
1: Ganina?
0: Oh, mga to damong birthday dito kay dito sa kwan o sa Aurora.
1: Hala, nalimot na ko eh. Nakaingon na ituod to sa gabi eh. It's really good.
0: Kutuhon dito lang Secret Girl. Padayon ako. Kay Arjun na mukat dyan. O kaya ang Mother Earth nga si Ma'am Grace. Padayon pangalugon. Ang sagunan niya pido, hindi ko kabalo. Basta, mauna to. O ka... Isang baasa na kay Lady Heart Amor, Yaga Batal, DJ Batal, kay Lover Boy, o kay Hang Gisil Makan. Maayong gabi ininyong tanan. Kana lang kuya din. Pwede pa ko pa-request kuya?
1: Unsa man mo yung request?
0: Kwan, ikaw lang ang ibigin by Just Garcia.
1: Okay, ikaw lang ang iibigin.
0: Oh, Just Garcia. Isa lang kaya. Hapit naman mag-alas 8 media.
1: Kabalag yan ka.
0: No, ako naman ang gisimanan.
1: Okay. Sige ha. Alright.
0: Okay. Kabalo na ba ka sa napwede hinungod? Okay, salamat sa pagtubag, Kuya Mar.
1: Okay, thank you, Kario, ha?
0: Marian Rivera, bye-bye.
1: Thank you. Okay, so there you have, mga kaibigan. Yawan ka na. 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We've got another set of music for you to enjoy this very evening.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahong karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

22 exactly, alas 8:27 na. And of course, sa tanan na ito, kapag nangyita o barato, apang di kalidad, o 100% original, kapag cellphone, laptop, CCTV, printer, o dagat pang mga accessories. Ayaw na kabalaka ito, kaya available na ka na sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikir kay EB Gadget Pagadian, nag-offer o pautang kapag cellphone, o uban pa. Dala lang mo o valid ID sa kauban sa inyong down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagdaniyag ang EB Gadgets Pagadian o 5% discount alang sa mga Magcash. So, sa inyong nagihuwat, ando na ta sa EB Gadget Pagadian. Yan ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sari at mang lamang sa paprenta. Alang sa duga ng mga kasayuran, doula lamang ilang ang mga mahigalaon o guwapa-guwapo ng mga steps. O kaba, ma-message sila sa ilang EB account ang EB Gadget Pagadian. Sa EB Gadget cellphone mo, sagot ko. Ayan, it is now 28 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So time me to go. Nakakaisalamat sa iyo pag-uban right here sa itong programa, ha? And catch me again tomorrow evening. Ayan, basta evening po, makakasama po tayo, ha? Right here sa programang TLC, Control Love Conversation. Right here on 106.3 Bell FM simulcast with DXBZ Radio Bagting. Meantime, this has been your friend. My name is Martin D. Saying bye-bye. Have a great evening ahead of us and goodbye.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Pinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mo kung gipamati, kanang dili ka bawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga gi-operan ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga, lain man kung dili ko ka bawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna ang magpangita jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
7: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Nay, uy, kung saan ang mabod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, gyanyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sa mga adlaw, dili takabayad na eh.
8: Saan ka rin na to ba? Ay! Pagdali diyan ka o nag-aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy! May problema ka na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito na eh?
8: Dili taman laag, uy! Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.3 FM.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: 106.3 FM. Okay, maayong gabi. Sabi na karon sa atong gitawag na tong technical side, salamat engineer. O gabi na karon sa atong station manager. O sa tanan nga nagpaminaw karon sa atong programa sa gitawag natong mga produktong mga herbal about mga suping tigpaminaw, sa tanantang mga katawhan na nagkinahanglan o gitawag natong protekta sa kalawasan, unya kamong naminaw karon mga orasa sa akong programa, sa tanantang mga gitawag nato mga listeners, grabe yun ang ilang pagpanawag sa atong gitawag natong upline. So, ang kakong gitawag natong contact number, 09-75 o gitawag natong 31-43-429. 09-75-31-43-429. Maunay matawagan ninyo kamong gitawag natong gusto mag-order sa atong gitawag natong produktong herbal. Kanamang good 21-in-1 herbal ang atong produkto. Labi na karoon ang atong sambong haplas nga dunay mga barikos sa atong mga kaigsuunan para sa mga panuot. O guban pang gitawag nato doon na may mga hap-hapbon mga suking tigpaminaw. Kinaanglan ang atong lawas protektahan, atong tabangan, dili nato pasagdan. Mauna ang atong mga produktong herbal, ang 21-in-1 herbal coffee. Mauna ang mga suking tigpaminaw, pwede na sa mga gikan sa mga bata, hangtod sa mahamtong mga suking tigpaminaw. Kamong naminaw karon sa akong programa, gusto ninyo nga gitawag na itong kininiang kanunay healthy himsog ang inyong panglawas, pwede mo motesting sa akong gitawag na itong produkto nga sigurado yun mga kaigsuunan nga matag-inom ninyo, doon ay benepisyo kayuhan sa panglawas ninyo. O tanan ninyo nga naminaw karon sa akong programa. Sa tanan nga nag-order ang uban na abot na sa ilang mga lugar, matod pa sa tanantang mga listeners, kuya, sa labat yun sa imong produkto, lami yun ng among paminaw sa among panglawas. Ana, mga suki kong tigpaminaw. So, ang contact number na ito, 09-75, gitawag na ito nga 31-43-429, 09-75-31-43-429. Maunay matawagan ninyo dito ng mga kaigsuunan. Kay kung kamong karon nagproblema ang inyong itawag na itong kidney problem, naglahid doon na may mga ulcer, doon na may itawag na itong cancer, pwede nyo na itawag na itong testingan ng atong itawag na itong 21-in-1 herbal. mao na mga suki kong tigpaminaw para matestingan ninyo og unsa gyud na ang kalidad sa akong produkto. O, mao na mga suki kong tigpaminaw. So, tawagin ko ninyo sa kanan na gusto nga mag-order sama sa taga Tambolig o gitawag na to dira sa Osminya, Aurora, maayong pagpaminaw sa tanantang mga kaigsoonan. So, ang atong gitawag na itong cellphone number 0975-31-43-429. Na ako'y gipadadan ka ganina taga-tukuran to siya, si Ma'am Analin. Ma'am Analin, maayong hapon. Maayong hapon, maayong gabi, ideay. Maayong pagpanihapon, Ma'am Analin. So, tanan ninyong ramina o kron sa akong gitawag na itong programa. Labi na karon sa atong mga kaigsoonan. Tanan karon nga sakop sa akong produktong herbal. Nag-release man pa og kalipayon ninyo, pero sa rakabuhok, maswertehan na karon alas 9 sa gabi. Bulahan tanan ang nanawag sa ako kaganina. Pasarapan to kabuhok ang ginahato sa atong big boss, mga suki kong tigpaminaw. Ang 9 PM man to nagrasya, alang sa tanantang mga gitawag na itong nagpasakop sa itong produktong herbal. Kinahanglan po matod nila matagaan ta daw sila o grasya para doon ay solusyon ang ilang mga problema. Paswerte na ato ha mga kaigsoonan. Ang importante na kanunay pa-herte ang inyong panglawas nga dili mo matakbuyan sa mga balatian, mga kaigsoonan, lisod mag-hospital, lisod magkasakit. Mao na mga kaigsoonan, tanan ninyo malamina o karon, naningkamot ang inyong higala nga makahimo tag herbal nga para walay overdose, walay derikado bisag unsang orasa mo miinom sa atong gitawag na itong 21-in-1 herbal. Mao na giapon na mga tambal, gikan man na sa mga gitawag na itong mga herbal, gikan man giapon na sa gitawag na itong ginaniang mga tanom. Mao na ang atong gitawag na itong 21-in-1 herbal, ang gitawag na itong kopi kay Katihon man na ninyo. Pwede ganin ninyo gitawag ito, himuon ninyo Diyos, pero ting lami alagi, paminaw sa inyong gitawag na itong pamilya, anak, mga suking tigpaminaw. Tanan ninyo nga naminaw karon, pwede ninyo itimplad, butangan ninyo ayos, tambal pa. Tambal pa, protektaro pa, labi pa inyong gitawag na itong paminaw. Mauna mga kaigsoonan ng atong 21-in-1 herbal coffee. Makatabang sa panglawas sa atong mga kaigsoonan, si 21-in-1 herbal coffee o si Sambong Hepa Plus, doon ay paswerte. Doon ay paswerte sa kinabuhi na. Atong mga kaigsoonan, kuya, salamat sa imong ginahatag kanako kaganina. Tanan ninyo nga raminaw karon ang atong contact number 09-75-31-43-429. 09-75-31-43-429. Maunay contact number na to. Ingon pa sa tanan nga gitawag na itong lalawag kaganina sa ako, pwede daw sa mga arthritis. Maayo na sa mga arthritis, ilabi na karon sa gitawag na ito mga kaigsoonan na doon na ganin mga bukol-bukol ang inyong gitawag na itong panglawas. Pwede na kayo mga kaigsoonan. Tuno, gitawag na itong tuno kabatel o mahurot ninyo na mga kaigsoonan, sigurado kong mawagpanggyod ang inyong problema sa panglawas. So, tanan ninyo nga naminaw karon sa akong programa na pwede mo manawag ka na ako

0: medyo nawala ta sa signal. Mao na mga kaigsuonan, badayon ta sa ulaan sa pagsisigot-sisigot sa prayuhan sa panglawas sa atong mga katawhan. So, kana nga gitawag nato mga hype na doon karon nga nabinaw sa atong programa, nabinaw padulong na mo sa gitawag nato nga kininiang magpadulong na mo sa paralyze, kinaanglan maagapan na mga kaigsuonan, matabang matambagan nato ang mga maong mga balatian, kay was nga madala namang kagud sa ospital. Pero ting gitawag nato nga unya ra mo panawag, pero ting nga gitawag nato paita. Pero ting paita sa kinabuhi kung mahimo na kang pasinti mga suking tigpaminaw. So samtang layo pa ta sa kinabuhi, sa gitawag natong ingon ana ang mga balatian, so dipinsahan nato ang atong kalawasan, ang atong kapital, ang atong panglawas. Maura na ang gitawag natong dipinsa sa atong kinabuhi. Moinom ta sa herbal. O herbal na makalulay, makatabang sa sarili ninyong panglawas. Kuya Emmanuel, salamat na dawat na nako ang paswerte regalo nimo. Anak mga kaigsuonan, malay natin makasulbad sa nagkaraiyang problema ninyo ang paswerte regalo ni Kuya Emmanuel Cabia. Gikan na sa atong boss, tanan ninyo nga naminaw karon. Ang contact number nako 09. At ang awon na lang nato Ma'am Jelena. Ma'am Jelena. Jelena di ay. Si Ma'am Jelen. Tanaw na lang nato karon, hapit naman, alas na, hapit na mag-alas nibi. Gipaabot yun sa kadaghanan ang akong gipanghatag kanila na swerte regalo in town. Mauna mga kaigsuonan, nga naningkamot po na nga masolusyonan ta ang lain ninyong problema sa kinabuhi, kinahanglan matag-adlaw-adlaw. So, ana, ang inyong higala, si Mr. Emmanuel Cabia nga inyong nasubaybayan diri sa atong programa, sa gitawag na ito nga hindi lang ng Bill FM Pagarian City mga suki kong tigpaminaw. So, Kuya Emmanuel, takorong ko, gusto ko ma-order sa imong produktong herbal. Tawagi ko ninyo tanan mga gusto na mag-order sa akong produkto para makatabang ka ninyo. Matestingan ninyo o gonsag yun ang kalidad sa akong produkto. Ana mga suking tigpaminaw, natestingan ninyo basin di ay usa ka na nga solusyon na makasulbad ko sa inyong mabalatian, si Kuya Emmanuel Cabia. Tanan ninyo nga naminaw karon, basta kay 21 kay dredgings na ang gipaning kamutan mga kaigsuonan, aprobado na sa FDA mga atong gitawag na itong produkto. Walay overdose, walay gitawag nato sa Tagalog pa, walay kaba ninyo mag-maintain sa atong gitawag natong 21-in-1 herbal coffee na, kape mana ninyo. Siyempre, inumon, mahimo man ang kape, pero dili na siya kape nga makadaot. Kape nga makaayo sa mga panglawas sa atong mga kaigsuonan. Mauna siya ang atong produkto mga kaigsuonan. So, ang akong cellphone number 09-75-31-43-429. 09-75-31-43-429. Wag man ka nanawag. Saan man na nato na? Gabiin naman doon. Gabiin naman karon, Mama... Che, matod pa niya, ako nakatawag ni Muda kaganina. Lagi walay problema na, basta kay malay natin di ay, masolusyonan ang inyong mga problema nga kinaanglan. So, tanan ninyong naminaw karon sa akong programa, hapit na ang pag-abot sa swerte regalo, ha? Usara na kabuok. Gipatarget na ko na sa tanang kong mga ginsakupan sa akong mga produktong herbal ang maong grasya karon para pang alas midi sa gabi. So tanan ninyo nga naminaw karon sa akong programa ang contact number ni Kuya inyong higala Emmanuel, ano, Emmanuel Cabia, mga suking tigpaminaw, 0975-3143-429, 0975-3039 atong gitawag natong bagong cellphone number nato nga mauna ang inyong matawagan. Tanan ninyo nga naminaw karon sa akong programa kay wa na tay igong oras. So good luck, salamat sa inyong gitawag natong pagpaminaw. Magdungog-dungog ta sa akong oras gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Mauna si Kuya Emmanuel Cabia ang gitawag nato solusyon sa panglawas sa atong mga kaigsuonan nga naa karon bawal magkasakit. Salamat, maayong gabi kanatong tanan.
1: 106.5 L. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 9.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.5

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Lotto Philippines! Bago matapos ang araw na to, ihataw muna natin ang saya at papremyo. Walang mabibitin kasi every Tuesday is a special day with your Lotto Barkada. It's finally the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this October 13, 2026. Tatlo multi-million jackpot prizes ang naghihintay mapanalunan. At syempre, hindi rin mawawala ang digit pa premyo. Ihahatid naman yan ang katandem ko for tonight na si Tan. Good evening, Tan!
2: Good evening, Jasmine! At syempre, isang maswerteng gabi rin po sa mga kalaro natin mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Buong Pilipinas, siguradong mag-e-enjoy tonight at lahat po na may tickets, may chance ang manalo. And in just a few minutes, magkakaalaman na po kung lucky numbers na nga po ba ang mapili. So stick around sa IPC 13, DATV, and on our official live streaming channels. And with that, good luck, Lotto players!
1: Pero reminders po muna, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang games ng PCSO. At kahit affordable ang Lotto tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Gaya ng lagi naming paalala, always play smart, play safe, and play responsibly.
2: And as you guys get ready and settle in, ipapakilala na po muna namin ang mga makakalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Kasama po natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. At syempre, narito rin po ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: Para masiguro ang fair chances of winning ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng naging paghahanda kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto Philippines, buckle up! It's time to level up the excitement!
2: Jackpot dreams, here we go! So get your tickets ready at tara na! Let's play Lotto!

0: million jackpot. Wala pa rin jackpot winner sa Ultra Lotto noong Linggo. Kaya ang Ultra Jackpot ay umabot na sa 392,060,109 pesos and 64 centavos. Sir, please press that button again and let's play Ultra Lotto 658. Pilipinas, Ultra, panalo tayo na. 58 drawables numbered 1 to 58 ang nasa loob ng draw machine. At machine pa rin ang pipili ng 6 winning numbers. The first number is 35. Sa jackpot bearing game sa Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 49. Masaya manalo sa Ultra Lotto pag nakuha ang tatlong winning numbers, panalo ka agad kayo ng 100 piso. The third number is 26. Sa makakakuha ng 4 Ultra winning numbers, 1.4 million pesos ang paghahatian equally. The fourth number is 12. At kung limang nanalong numero ang naswertehan sa Ultra Lotto, 1.5 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fifth number is 10. Sa lahat ng game players, maglaro po tayo within our budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. And the sixth and final number is 57. Again, tonight's Ultra Lotto winning numbers are 35, 49, 26, 12, 10, and 57. In any order for the jackpot prize of 392,060,109 pesos and 64 centavos. Congratulations, Lotto winners! But we are just halfway through and more prizes are coming your way.
1: Kaya stay tuned mga kalaro, dahil susunod naman ang mga Digit Kings. More excitement, more chances to win when PCSO Lottery Draw returns.
2: Hindi ka sa katin ko'y nanalo.
3: Uy, totoo ba?
2: Oo, in-announce kagabi sa Lotto Outlet ng Barangay San Isidro, doon dumami nanalo.
3: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tono.
2: O si Jun? Jun! Jun! Ikaw ba yung nanalo?
3: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, bumili ka na rin.
4: Linig tayo, Tay?
2: Tiga! Bababa na ako!
4: Eh, kailangan nyo ng gamot, di ba?
2: Wala nang budget! Sige, diretso mo na lang sa bahay.
5: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko eh.
6: Hindi naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon,

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyang Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
8: 106.5. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: paminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
1: May buntag na itong tanan mga kabagting o kabulkadas nining adlaw nga Miyerkules, pizza 14 na gayod sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kautob sa mabot sa CBS sa Radyo Bagting, may buntag na ninyong tanan, hinaot ka na sa maing pagkabutang o pabilin paghihapon nga mapasalamaton sa ato ang kinabuhi nga gi-enjoy hangtod ni ining panahuna. Sa gagmay o dagko nga mga butang ang itang mapasalamaton sa kaitasaan gamikan kay kanang tanan gasa. Ayan. O di ta mamahimong mga ungrateful. Kaya pasin niya o gaw di na ta makalahutay sa unahan umulahin na ang pagbasol. Itaw may buntag sa mabot o nadungog. Nagayod ta, nagdungog, nagita no? Sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo na ito makalahutay. Kay basig mag single or double face na lang kung mag single face dito sa babaw. Hindi yun, ninapunta magdungong. Pero diri sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, so gayon man BBC's Entertainment, magpadayon ta. Lakip na sa Radyo Bagting app, mga kabagting o kabalkadas na pwedeng i-download sa Play Store aron makapaminaw mo sa AM o FM. Okay na. O gadiin sa kinatibukan, sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation. Aminaw sa mutunol sa mga balitag impormasyon garong buntaga na nanian ang angay na itong sayran mga kabagting o kabalkades.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga uluhans balita, kadiwa ng Pangulo gibalik kay pag-usab sa Dipolog City sugod kagahapon hangtod garong adlaw. Nagambang headline sa mga balita, lalaki nga gituho ang nangawat na pusilan sa bantay sa construction site dito sa South Cotabato. Okay, lagi mo takag sulod-sulod na ng construction site. Kaya mapusilan, gid mo. Samtang sa laing bahin, na doon na kinatibok ang sumada kay 15 ka mga Chinese nationals ang kinatibok ang naluwas sa kapulisan dito sa Alicia Sambuanga, Sibugay, katong baguhay pa lamang kaya ito bitong katong moment, no? Sa lahi dito nga mga nga area. Pero doon ay 15 kay mga Chinese nationals. Samtang sa lugampang headline sa mga balita, ika-29 anibersaryo sa Indigenous People's Rights Act sa Ulugon sa NCIP Region 9. Groundbreaking alang sa regional office kabahin sa mga kalihukan. Dugang pang headlines sa mga balita. 93 ka mga gidudahang eksplosibo gikan sa junk shop na recover sa Coast Guard sa Hulusulu. Lima ka anak sa mga PDL na kadawat og tabang gikan sa Zamboanga City Jail pinagis baon program. Ingon man usab, suspect sa pagpayuhot og ginadiling drogas dakpan sa lungsod sa Molave. Intertropical convergence zone padayon makapektar sa Visayas ug Mindanao. Mga balita usab gikan sa Zamboanga del Sur, armas ug buhing bala na sakmit sa mga awtoridad sa Tambulig, suspect balhog na sa bilanggoan. Headlines pa lamang kadto mga kabagting ug kabalkadas. Ang detalye sa mong balita standby. Kaya itong pag-asairan na doon na lamang tayo 71 kaadlaw na lang. 18 ka oras o 49 minutos o nag-irog nga segundos. Mamahimong ato ng sugaton ang Pasko. Pero magis tag November 1 og to. 71 days na lang dayon. Naliar kay panahon mo man to og bag-o lang. Nan sige, plastar kabagting og kabalkadas kay kami mo hatod sa mga balita og impormasyon or magpadayon makade sa imong gibuhaton samtang naminaw. Pili lang. Ako subagting this is East Vanessa Cagas tumakwal.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
1: Ato ang sayran, unahong tang update sa kaimtang salakat sa panahon kay kung ang ubang mga dapit, grabing kainit, abot nag 42, nga doon na sa 47, ang ilang temperatura. Pero dire sa tuwag, sige maniga uwan-uwan. Intertropical convergence zone daw ang hinungdan, ani? Padayong makapiktar sa Visayas ug Mindanao. Detalye sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BBC Live Report.
2: Padayon karon nga magpaulan ang intertropical convergence zone sa dakong bahin sa Visayas ug Mindanao. Hinungdan nga dili pa gihapon kita angayan nga magkumpiyansa makalimot sa pagdala sa payong o baka raincoat o unsa man nga panangga sa ulan. Gumikan kay panahon sa kahaponon, lahaw sa kagabion, diri na mabanos ang pagbundak sa ulan. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay masinatian nga kainit sa lakad sa panahon, panahon na ng adlawan apan dili kini angayan nga kasaligan sa makatawhan. Magdala pag

0: Pahimang nuoy na aron dili mabutang sa peligrong kinabuhi. Alas 5:17 sa pagpadayon sa itong mga balita o kasayuran, tabok ko sabtang at sa kalalaking gituho ang nangawat. Napusilan sa bantay sa construction site dito sa South Cotabato, kanigid pod. Agi mga kubian kay gamot kay musulod-sulod na mga dunay gipang tukod ba. Ewa sa kabalungan ay mga sniper de sa sulod kay ilang gibantayan pod ang ilahang tanang gitawag na itong mga construction materials. Nagingon nga, wag isala ang buta. Pero kini atong sairan kung sa lintunganay niini mga kabagting ng kabalkada sa ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa 44 anyos nga bantay sa usa ka construction site sa Barangay Libertad, Surala, South Cotabato. Alas 10:30 sa gabi, October 12, 2026, sumala sa Surala Municipal Police Station, nakita ang biktima nga nagdagan paingon sa Kasadya Village sa wala pa kini natumba sa daplin sa dalan. Nasairan nga adunay samad pinusilan sa tuong nga bahin sa iyang lawas ang lalaki ug gidalagi layon sa ospital apan wala na gini maluwas. Sa inisyal nga imbestigasyon, giingong nasakpan ang biktima nga nangawat og mga materyales gikan sa pribadong construction site. Misangpot kini sa konfrontasyon tali kaniya og sa bantay nga si alias John, 44 anyos, hangtod nahitabo ang pagpamusil. Human sa insidente, voluntaryong misurrender ang suspect sa kapulisan og itugyan ang gituohang gigamit nga homemade kalibre 22 nga revolver uban sa usa ka buhing bala og duha ka baso sa bala. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan, aromatino ang tibuok detalye sa panghitabo. Bagting 28 so Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.7 Radio Bagting. Una mga kabagting o kabalkadas, kay kung yano-yano rin mo makapanguha ng mga construction materials daplin sa karsada, kay pangbubo ninyo ng inyo mga kinawat ng mga simento, grabag, balas ato sa inyo ang mga agianan na. Don't make it, basta mga private kay lisod kayo na ispilingon. O niya pagkuman ka mo pag ini-intrude nga to sa ilahang site. Nawa na gini mga kabagting o kabalkadas. Muna nga ay mo pagpalabi. Okay na iuban, makapang ngawkaw o mga material sa kanang nag-construct o dalan. Kanang mga nag-construct o building nga yes, gobyerno na magini magsigig panghilabot, anak. Ato pa na sa pribado, niyang pribado kay pinikito kay kimahal kay materialis karon, di na kita maabtag ugmaan. Huwag ginaisulod sa limpatakan. At ubangon gyud ang consequences kung unsa man ang imo mga ipambuhat na dili maayo. Alas 5:20, direta sa suspect sa pagpayhot, ginadiling droga po dadakpan sa lungsod sa Mulawe. Report gikan ni Bagting 27, Daryl Ayay.
1: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang 38 anyos nga lalaki lumulupyo sa Mulawe og bag-ong nalakip sa listahan isip street level individual atol sa bypass operation alas 10:55 sa gabi ni atong October 12, 2026 sa Purok Tarsing, Barangay Bugo, Kapalaran, Mulawe. Gipahigayon sa mga personay sa Mulawe Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9 ang mga operasyon nga miresulta sa pagkasakmit sa 5 ka pakete nga gidudang shabu bypass money o gamay nga transparent cellophane nga gigamit isip sudlanan. Ang gidudang illegal nga droga isamitar sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City, alang sa laboratory examination. Gidala ang suspek og mga nakumpiskang ebidensya sa Mulawe Municipal Police Station, alang sa hustong proseso. Bagting 27, Daryl Kataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting.
0: Alas 5:21 na kabagting og kabalkadas, mote mga balita usab gikan sa lungsod sa Mulawe. Samtang sa dili pa ta mag-commercial break, aduna po'y lalaki nga gituhang nangawat og mananede. Dire ko. Kadiwa ng pangulo gibalik pag-usab sa Dipolog City sugod kagahapon hangtod karong adlaw. Kung nagaling mga kadiwa diha sa inyong mga lugar, pahimusli kay barato ra gyud kay nadihang dapita. O makapalit mo aron nga diin at least man lang ang atong budget is magamit og diin ato ang mapalit nga dunay daghang nga mga equivalent ba o bugti o sa mga produkto nang atang-atang mo di pero karon may 13-14 October 2026 man eh. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
2: Gibalik pag-usab ang kadiwa ng Pangulo sa Eco Park, Torno, Dipolog City, sugod gahapong Adlawa, Oktobre 13. Hangtod karong Adlawa, Oktobre 14, tuig 2026, gikan alas 8 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon na, tumaw sa kalihukan nga maghahatag og oportunidad sa mga konsumidor nga makapalit og presko og mas barato nga mga produkto, samtang direktang masuportahan ang mga lokal nga mag-uuma og mananagata. Lakip sa mapalit sa kadiwa ang 20 pesos nga bugas, preskong prutas ug utonon, mga produktong pangisda, farm fresh agricultural products o nagkalain-laing lokal nga produkto. Giyawag usab ang mga mamalitay nga magdala sa kaugalingong bayong o eco bag aron makatabang sa pagpakunhod sa paggamit og plastic. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM og Radio Bagting
0: 106.0 Bell FM Radio Bagting. Oras 5:23 na og kini nga ato ang mga balita hatod usab kini sa mga kabubuton ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman sa Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman usab sa Committee on Market and Slaughterhouse Dressing Plants. Kana si Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor sa Pagadian City, nga daling duulon og anggayng anda mutabang ngadto sa mga muduol ngadto kaniya. Alas 5:24 na.
1: Radio Magbating.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
3: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naanda na. Pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BBC 106.3
8: Radio Magbating.
9: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
10: Alas 5:30 na mga kabagtingog kabalkada sa dinis itong pagbanaguban sa lanog sa Bagtingan. Nga gipaluyo na sa kinis sa maing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Produkto kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ito mga kabataan, mga hamtong na, o diba ka ni mga lulog lola, o diba ka ni ining mga batanon karon Vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina. Aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batan-on ug may edad na, tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina sa tibuok pamilya. Para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad 1 to 12 years old Vitron syrup ug Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSV Trading, no, RSV Life Care Marketing Incorporated og FDA approved gini og diin kini available sa mga butika ug pharmacy sa inyong mga lugar. So sa pamainyong gihulat, money na take na sa Vitron Vitamins Plus Iron nga iya kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. 106.7 Ingan man usab nag-abag din ng atong tulamanon mga mag-uuma diha, adunay mga concern, adunay mga tinguha, adunay mga gitawag na to og ipangutana, gusto mo abilog programa. Nakisayod adto sa irrigation, kabahin na sab sa inyong mga irrigation. National Irrigation Administration Regional Office 9, bukas ang ilang buhatan sa pag-entertain ni anang inyong mga ipadangat nga mga reklamo, suggestion o pangutana o mga uban pa dito sa ilang nga buhatan. Ang inyong buhaton mao ang pagikutay ngadto sa ilang opisina. O di ba kung medyo layo ka, yagi na lang na sa ilang page sa NIA sa Bongga Peninsula. Pwede ko sabi email sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka, ang ilang telephone number nga 0629474014. Pwede ko sabi sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. Smart and talk and text na siyang kuan kinibitong inyo ang magamit or makapadangat po sa inyong mga reklamo, suggestion, mulo o uban pa. Alas 5.32, mga kabagtingog kabalkadas, di apa ang dugang pang mga balita ng itong pag-asairan. Kining may kalabdanan, niining 15 ka mga Chinese nationals nga naluwas. Anong may ngamong naluwas man na hindi ba? Nga mga Chinese man na nationals. Namanggod po yung mga Chinese national nga nabot rin sa itong nasod sa Pilipinas. Nga pinugos. Pero magkita pag-ipugos, padulungan to sa bang nasod. O bugti, o di ba ka, ang uban, kay gipasaaran o maunin, nindot kay nga opportunity. O nga wagit sila alamag, mukalit na lag-abot rin sa area na to, di mo sila tanan po, no? Naagipi uban na himong biktima. Ang detalye sa report ni Bagting, 28, Kimberly Namuag. BBC
0: Live Report. Napulog 5 ka Chinese nationals ang giluwas sa kapulisan human nakitaan sa barangay Tandiyong Muslim Alicia Zamboanga Sibugaya pasado alauna sa hapon nitong Oktubre 12, 2026. Sumala sa report sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang impormasyon na sayran gikan sa direktang taho sa municipal mayor sa Alicia ngadto sa Alicia Municipal Police Station. Dali dayon kining girespondihan sa mga personahe sa Alicia MPS Provincial Intelligence Unit sa ZSDPPO og First Provincial Mobile Force Company o gisusi ang maong report. Sa ilang pag-abot sa maong lugar, nasuta nga tinuod ang taho o naluwas ang napulog 5 ka Chinese nationals nga susamang mga hamtong nga lalaki. Nag-edad og 25 hangtod 51 anyos. Gikustudiya ang mga naluwas sa Alicia MPS alang sa dokumentasyon o verifikasyon. Sa wala pa sila gipailalom sa medical check-up sa Alicia Rural Health Unit o gitugyan sa Bureau of Immigration alang sa hustong disposisyon o dugang pagproseso. Bagting, 28, Kimberly Namuag sa Balof M o Radio Bagting.
10: Ang maong balita hatod gito sa maing kabubuto ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Nagampang ang mga kasayuran, dini pagyapon sa itong pagpanaguban, mga PDL na usab, apan kini ang ilang mga kabataan mo'y nahimong kinibitong sentro sa maong programa. 5 ka anak sa mga persons deprived of liberty nang nakadawat og tabang gikan sa Zamboanga City Jail pinaagi sa baon program. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29, Cherylo Nyot Lirazan. BBC Live Report.
8: Nakadawat og assistance ang 5 kakabataan nga anak sa mga persons deprived of liberty kon PDL pinagi sa baon program sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Dinyatagan sila og mga baon packs aron makatabang sa ilang panginahanglan sa eskwelahan. Ang Community Relations Service Unit ug Unit Welfare and Development sa pasilidad mibisita sa mga panimalay sa mga benepisyaryo ug nag-apod-apod sa baon nga gipili base sa kahimtang sa panginabuhi sa ilang mga pamilya, ilabi na gadtong nanginahanglan ng dugang nga tabang. Gibisita usab sa naisgutang grupo ang mga asawa, kapuyo ug paryente sa mga PDL aron maghatag og mga update sa kahimtang sa ilang mga minahal nga nasa prisuhan. Kabahin kini sa mga inisyatibo sa BJMP Regional Office 9 aron masuportahan ang edukasyon ug kaayuhan sa mga anak sa PDL ug sa pagsaulog sa ika-15 nga BJMP Community Relations Service Month. Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan sa Belfam o Gradio Bagding.
10: Ang mausab nga balita ang hatod sa maayong kabubuton sa Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog Virginia. 106.7 Sa pagpadayon sa mga kasayuran, tabuktang ato sa mga natala usab nga mga report o nahipos ni Bagting 17 Florence Zafima. Kini ang may kalabutan ni ining armas og buhing bala nga nasakmit sa mga awtoridad sa Tambulig, suspect balhog na sa bilangguan. Ang detalye ni ini ani ang atong sayran. BBC
11: Live Report. Nagtingkagulda sa mabugnaw nga rihas ang 40 anyos nga individual nga gilas pangalan nga si Edgardo nga resident ni Tambulig. Human kini nga nasakote sa gipahigayon nga search warrant, human nga nakalapas sa Republic Act 10-591 or paghupot og armas de fuego nga way igong dokumento. Nadakpan kini kagahapon sa Puro 4 Barangay Balukot Tambulig Zamboanga del Sur. Napagawasan kiniga search warrant pinagi sa Executive Judge sa RTC 9 Branch 8 mula Zamboanga del Sur nga pinitsahan noong October 7, 2026. Nakuha siya ang posisyon ang 45 nga pistola. Lakip na usab nini ang duha ka steel magazine nga dunay napulog upat kabuhing bala. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa IDG sa Zamboanga del Sur Provincial Field Unit samtang nagpaabot usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Gradyo Bagting.
10: 106.7 Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran ang mga balita sa part 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Gipaluyuhan na sa kinisa maayong kabubuton. Tuungan sa pag-auhag sa katawhan nga ayaw yung galimot sa pagpamiyembro sa inyohang mga sakop o dibaka sa inyohang mga trabahante. Pag itong mga adunay mga establishmento nga ipa-rehistro yun na sa SSS ang inyohang mga sakop ng inyong mga trabahante. Kaya the moment nga magsugod nagtrabaho nga na kaninyo, maupo na ang pagsugod ng mamayembro o subsidya sa SSS. Aron makaangkon na subsidya mga benepisyo hangtod na sa iyahang puhon pagritero. Kini hatod sa mga kabubuton sa SSS Pagadian Branch Head nga si Erwin kon Edwin Raymoto. Oras sa 5:38 na mga kabagtingog kabulkadas, tabuktangad to sa BBC News Center usab kini may kalabtanan sa kalihukan sa NCIP o kining may kalabtanan usab sa ilahang nga gipahigayon nga kalihukan ika 29 nga anibersaryo sa NCIP kon Indigenous Peoples Rights Act sa Ulugon sa NCIP Region 9 groundbreaking alang sa regional office kabahin sa ilang mga kalihukan. Detalye ni Bagting 29 ni Wemet Shiril Onyot Lirazan. BBC
8: Live Report. Gikatakdang sa Ulugon sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 ang ika-29 nga anibersaryo sa Indigenous Peoples Rights Act karong bulana sa Zamboanga Peninsula. Ang maong selebrasyon nagdala sa timang Empowering Indigenous Peoples Respecting Rights, Culture and Ancestral Domains nga nagtumong sa pagpalig-on sa pag-ila, pagrespeto o pagpanalipod sa mga katungod, kultura o ancestral domains sa mga katutubong komunidad. Matod ni NCIP 9 Regional Director Attorney Adolf Ryan S. Lanchon ato sa kapihan sa Rehiyon Nueve kagahapon, Oktubre 13, 2026 nga kabahin sa mga kalihukan ang groundbreaking ceremony karong Oktubre 15 alang sa ilang bagong regional office sa Balintawak Pagadian City nga magsilbing unang kalihukan sa selebrasyon. Lakip usab sa nakhanay nga mga kalihukan ang cultural night o katutubong laro nga pagasalmutan sa mga educational assistance grantees, indigenous peoples kon IP, youth IP elders and leaders o mga representante sa indigenous political structures. Pinagi sa mga selebrasyon gitinguha sa NCIP Region 9 nga mapaligo ng panaghiusa sa mga katutubong komunidad o mapalapdan pa ang kahibalo sa publiko bahin sa ilang mga katungod, kultura o papel sa kalambuan sa Katilingban. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
10: 106.3 sa bigas bahin sa mga kasayuran gikan sa BBC News Center tabok usab tangat do sa lungsod sa Kumalarang gumikan kay mga produkto magod sa Kumalarang kon Comsur products gipasigarbo at sa Zampin Expo 2026 mabuguhay lamang natapos. Ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
9: BBC Live Report.
12: Gibida sa Municipal Tourism Office ang nakalainlaing lokal nga produkto sa Kumalarang atul sa baguhay lang natapos nga Sambuanga Peninsula kon Zampin Expo 2026 nga gipahigayon sa Sambuanga City. Pinaagi niini gihatagan og higayon nga ang mga produkto nga hinimo sa mga lumulupyo sa Kumalarang nga mailhan sa mas daghang tawo lakip na ang mga bisita gikan sa nakalainlaing lugar sa rehiyon. Gipadangat ni Mayor Will G. Molina ang iyang kinasingkasi nga pagpasalamat sa Department of Trade and Industries Region 9 sa paghatag og oportunidad sa Kumalarang nga ipaila ang mga lokal nga produkto sa lungsod. Usak kini kami hinungdanong lakang sa pagpalapad sa merkado sa lokal nga mga produkto, pagsuporta sa panginabuhian sa mga lumulupyo o kapaligun sa turismo o lokal nga ekonomiya sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
10: 106.3 Kining mao mga balita sa lanog sa Bagtingan, gipaluyuhan usab kini sa maayong kabubuton o mga produkto sa Nature's Gift Incorporated mga kabagting o kabalkadas. Inigilagkuban sa Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule o Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. Kalit o kalipong, murag gatuyok ang palibot, ayaw tuguting ang vertigo makasamog sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, batog sa kalipong o problema sa balanse. Oras sa 5:42 na kabagting o kabalkadas. Atong pagbalik, update gikan sa market report ni ay labot sa produktong petrolyo at tangi.
9: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
13: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
16: Ah, asin. Okay.
15: Uh-huh.
16: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
17: Oo. Uh-huh.
15: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
14: Usa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, patong iyahang lawas. Maglapag yung toatang mga gulo yun.
14: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
18: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
18: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
20: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
14: Ridley. Tila, tili na ka mag-agwanta pa.
21: 106 points. Radio Magbating. 106 points. Radio Magbating.
9: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
10: Alas 5:48 na kabagding og kabalkadas. Niana ang ato anasab nga sayra nining buntaga. May kalabtanan sa update sa mga produktong petrolyo. Og diin ato nga kumustahon ang lihok nini atong Martes pa man ina matuman. So sana sa dihang di punta makagkuha dayon sa Martes kay alas 6 naman sila mo pagawa silang bagong presyo. Nan ganon na lang nato hatagan og pagdagan ha. Og ato kining sayran pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayayang. Good morning.
9: BTC Market Report.
3: Yes, mayong buntag, Bagting Digital.
10: Good morning!
3: Salamat sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita din mismo sa may Balintawak na Sunan Station. Yung mga oras na ito no, lang kasamtang presyo sa petrolyo kandiin na doon ay pagpunod sa presyo. Peso nga to dos ang pagpunod, no? Karoon natong sa Iran, Petron Santa Lucia Diesel, 90.80 centavos kada litro. Turbo, 93.80 centavos kada litro. Extra, 88.30 centavos kada litro. XTS, 89.30 centavos kada litro. Kero, 124.70 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 85.30 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 84.80 centavos kada litro. Fuel Save Diesel, 90.50 centavos kada litro. O din mismo sa my Phoenix Balintawak, Diesel, 92 kada litro, Super, 86.20 kada litro, o ang Premium, 86.70 centavos kada litro. Mga katawag sa tangang presyo sa petrolyo karon nga naimuta sa mga nag-line-line gasoline station din sa Pagadian City. Ang mga balita hatod ka nato sa Rusan Bigyasan, anak kanila nagkadaiyang bugas pang iso gumay, lakip to sa mga organic na produkto. Anak sa sila grocery item ng maximum budget. Ang Doksan Bigasan na makablagan sa Agora Sol No. 2, 15A, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Kinigipanagiyahan ni George Documento, Cheryl Documento, Greg C. Cristobal. Makontak sila silang cellphone number na 0945-983-0016. Bagting 27, Daryl Likat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting.
10: 106.3 Ang balita may kalabtan ng market o mga produktong petrolyo ang hatod usab gadto sa maayong kabubuton sa Petron Gasol Station, ng Petron Gasol Station. Ito mga gusto magpatubil mo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol Main. Ana mahimutang sa Santiago de Olds Dibim, ikaduhang branch ana mahimutang sa Duterte Street Gatas, dool pod sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch ana mahimutang dool sa SMC College ug adunay laing branches sa Mas Dumalinaw, Aurora ug lungsod sa Tukuran. Ay mga nag-abag nining atong tulumanon lakit na usab ning abag gihapon nining atong tulumanon ang unnatural herb ni Jesse Lumbaran. Salamat usab kaayo sa mga nakanunayon nga pagsuporta mga kabagting ug kabalkadas baguhay pa lamang nga nahuman nga anniversary sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ingon man hatod kini sa mga kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alas 5:52 na nagpahimang nousab ka nato sa kanunay ang National Telecommunications Commission. Labi pa nining panahon nga nagkaduol na ang Pasko. O gingon man, kadtong mga mahiligon kayong magsigi o kada bitong basa-basa din yun mo click o mo i-click-click din ng mga links diha mga kabagting o kabalkadas. Ana, ang inyong pagabuhaton, beware. Amping, weekend kay nanasad ang mga scammers panahon sa Pasko. O gayon man sa umabot pa nga mga adlaw. Manang dili kang patakag tawa kaning tubag sa mga tawag nga nagpangayo sa imong mga personal nga mga impormasyon mga kabagting ng kabulkadas. Ayaw po rihatag imong one-time password. Kaya paniguruha gayon na ha. Ayaw gidog pataka o hatag sa imong one-time password or OTP. Dayon, i-verify ang tanan imong mensahe nga nadawat. Paliog i-report na dayon nga to sa mga service providers o diba ka sa NTC Region 9. Aron nga ka na mahatagan o dinali ang aksyon mga kabagting o kabalkadas. Ayod pagpakasipyat. E base ganyan, pagmata na to sa buntag ang inyong mga sulod sa inyong mga account o guban pa diyan, nahanaw daw aso. Alas 5:53, dinis ato ang pagpanag-uban sa Sibyaan paghihapon sa Radyo Bagting ug Bell FM. Anya kay 5:53 naman mga kabagting ug kabalkadas, taba ato saning ipadangat nga na kaninyo. Oy, 100,000 nga libreng pandisal ipang apod-apod atol sa kuani pandisal World Pandisal Day sa October 16, apil na ning Malunggay Pandisal. Malunggay Pandisal, apil na ni ini. Kamikan kay mga apod-apod o kaningka ang dito hinuuni sa Kamuning Bakery Cafe sa kaning 100,000 nga libreng pandisal. Masindri po sa tuwa ba? O, dari sa tuwa sa Pagadian City na po doon tano? Anang October 16 kay World Pandisal Day na siya? Okay, ito nga pil sa itong nasayod ka ba? Ito ka rin, magpinsa 16, sa pagbag-una tanga 14 pa man ron. Basinday di ha, doon ay mga libreg pan, apandisal ka rin, pizza 16. Kaya dito sa kauluhan, doon na. Mga kabagting o kabalkadas, muna nga importante gining pang pandisal sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pero si Boy diri, Boy naman si Clint diri o si Drian, wala mo siguro ninaanad itlag pandisal. Mukao na itlag pandisal, huwag na ah. Pero kanibitong mga gitawag na to o pandisal, mahiligon kayo nga di pwedeng mabuhi o di pwede mabuhi. Di pwede kung walay pandisal sa ilang kinabuhi. Ana dito. Okay, diin na murag na lingin, naglimin, nagidilang kinabuhi diya sa pandisal. Pero kato mga dili kayo ganahan o dili kayo hingaunon o pandisal mga kabagting o kabalkadas. Okay, ragito kayo sila. May pandisal man o wala. Ang importante diha, nga na may tinughong bahaw, hala sige. Pwede na kayo na ninyo nga gamiton, pwede na kayo ng kanon kung wak man o galing. Alas 5.55 na, aniya ang resulta. Yatag na nag sa iyo ang mga resulta eh. Ang sigdagundag, sige pagdugay-dugay, naptay greetings, basahon. 833. 9 PM nga result is 833 mga kabagting ang kabalkadas. Again, 833. Sa mga nagatang sa resulta, niyata na rin ito mga greetings be. Okay, ron nga dito magsigig ka, dupas-dupas. Janry Arsula, may buntag from Sitangkay, Tawi-Tawi. O yan. Agang kay salamat dihang dapita sa Sitangkay, Tawi-Tawi. O gaingan man ni Aimee Vasailahi. May buntag ni mo diha, Aimee Vasailahi. O kini ang asa panigikan. Good morning. O ginuman, Angeles sa Ngilan sa Hulo. Angeles sa Ngilan or sa Ngilan, Hulo. Maing buntag sa boga. Good morning day ni Jason Lacquiao. Maing buntag ni Modiha Be Oga lakip na usab ni Merly Timplado. Maing buntag deris purok golden flower lumad. Pagadian City, Tristan Wyatt Gulay may buntag usab. Og ni Isa Maghanoy may buntag, Maghanoy family with love of Baroy. Lynn Bargayo, Lynn Barhio Siyodo. May buntag watching from Lukuban, Dumalinaw, Sumbonga del Sur, si Janry Hulin. May buntag sa Rigla Gipos, suglakip na ni Aljo na Mukatkat. May buntag, Dres Pagadian City ni siya. O ako masayop Santa Maria na inyuhan, no? May buntag usab di ay ni Kapitan Pasar, ya. Aljo na Mukatkat, may buntag, gugingan man ni Arnel Noval. Jojo Ramos Malong, may buntag ni mo, sir. O gaingan man, Jolito Junior Magusara, may buntag sa Bambong Dako, na sa RM ni. O gani, Sir Jerry Timbang, may buntag, watching from Kulabay, Tabinan, Zamboanga del Sur, Nori Amor Prahes, may buntag, usap ni Wilma Foliedo, may buntag, o Game Palmado Tatsky, o ni Lizel Pia Bicoy Jalan. Ayan, always me na minaw dres ka mga dumalinaw sa Buanga del Sur. Thank you, kayo. Yan ang mga nagpaminaw niyang napita, mga kabagting ang kabalkada. Samtang daritas pikas, be. Okay, mong uban nga nahumana, di na nato ni basahon. Ingan man, Roberto Janon, may buntag, ikanis barangay Nangka, Dina, sa Buanga del Sur. Epo sa Sagaka, Dina, sa Buanga del Sur. Uy, o sa Nilolo, Baltasar, Inot, diha. O sa mga Romanillos. O ni kay mga Inot family o Gagas family. Good morning, Dayvan. Always listening si Barangay Puguan, Mahayag, Zamboanga del Sur, si Juan Elga. Lakip na usap ni Rosalie Saludo, Saludo Daliripin, may buntag des Mulum. Mulum, Mulab, Lapuyan. Mulum, Lapuyan, ay buot-buot sa bugo. Dagang kay salamat sa makanunayon ninyong pagpadangat sa inyong mga mensahe nga ni Kanamog sa mga nagpaminaw, mga viewers na to diha. May buntag sa mga naghilom-hilom o nagtikaw-tikaw. Thank you so much guys sa pagkanunay ninyo nga pag-uban kanamo ini sa ato ang tulumanon sa lanog sa bagtingan. Kung warabagid mo inyong mga suporta, wagid tayo maani-ani mga kabagting o kabalkadas. Bueno, muraga ato ang mga latest na kong mga nakuha ng mga pangalan nga nagpadangan sa ilahang mga mensahe, mga kabagting o kabalkadas ini sa ato ang pagpanag-uban. Ayan, manamilit na ta. Meron nga delikit ang tumakuyawan si Clint o si Kuan Adrian. Okay, ito ang commercial mga kabagting o kabalkadas. Thank you so much guys sa makanunayon ninyo pagpakiguban kanamo dinis sa to ang tulumanon ang lanog sa bagdingan. Samtang ang pulong ato ipambit nga na kaninyo. Napay ni Apas? Okay, basinyag, maulahi rabag yung masakitan na. Lisel, kuan, unsay ni, masakitan na niyang dughan ni di mabasa. Okay. Eh, pariyasan ang mo end na tanya. Paguman, dayon, huwag na magdali-dali. Sige, mga kabagting o kabalkadas. Muna ito ang pulong ay pambit nga na kaninyo. Ini sa atong tulumanon. As Proverbs 12 verse 8, a man is commended according to his good sense, but one of twisted mind is despised. Ako sa bagting 16. Vanessa Cagas, tumakmol. Dagang salamat ka na itong tanan. Ug maing buntag. Oras, alas 6. 106.3
5: Radio Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
18: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
18: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
18: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
22: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan.
1: Oras ba sa Radyo Bagtix, Bell FM, alasay sa 5 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalang panan sa mga katungod nga giatakan. Ubudayg sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

Alas 6:06 na ng oras, kabagdag Balcadas, may buntag na itong tanan, adlaw karon ng Miyerkules, sa pizza 14 sa buwan sa Oktobre. Alas 6, kumusta ka mong tanan, hinaot paunta nga sa kanunay, piskay paghihapon atong panlawas kabagdag Balcadas, no, line out sa mga adlaw. Aron kita magpadayon sa tuang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Manang maing buntag sa mga nagpaminaw, dresdak bayan sa pagadian, lakip na usab sa mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur o lakip na kabagdag Balcadas sa makasikbit ng mga probinsya nga nagpaminaw ng Sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM o dibaka sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Alas 6:07 atong oras, awayubay tagtapi ko karong buntaga, pagkukutob sa tuwa nga makaya, kabagdag Balcadas nga oras, no, kutob ko na hatataman, kutob ko na hata maabot, kabagdag Balcadas sa tuwa nga programa, tuwa nga kining oras nga makaya lang yun, atong hisgutan tanan, kabagdag Balcadas ang mga angay hisgutan, di ba? Kaya syempre, kinahanglan kita nga masayod, kabagdag Balcadas sa mga panghitabo, diri sa tuwa nga palibot, sa Pagadian City, sa probinsya Zamboanga del Sur og lakip na kabagdag Balcadas, no, sa tuang kining nasod sa may mga panghitabo mo nang kinahanglan ta nga magpakabanang tanan.

ang tinuod bagid nganyo apo nang nanawag sa inyo wag nangayo tabang sa mga single karon mga panahon na siguraduhan usab no nga diin dili di ay scammers ang inyohang gihigugma kay basi niya nabiktima pon mo ba kato mga nangitag trabaho oh gingon gabag di gabalgadas no sagad sa mga biktima sa mga scammers usab katong mga nangitag trabaho online o online jobs ba no kanang ubos ra og puhunan no kinahanglan nga mora ni imo hang bayaran makabag di gabalgadas o dibagkaha katupong mga online na business no unsa-unsa na lang nga mga scams ang gibuhat kabag di gabalgadas plus unsa pa bay lain nga mga mahilig mabiktima or sagad mabiktima kabag di gabalgadas syempre mga OFWs or dibagkaha ang ilahang nga pamilya kini ang sagad usab kabag di gabalgadas giponting or gitarget sa mga scammers, no? Mga estudyante, mga negosyante, kuto mga small business owners, og lakip na usab ang mga hilig sa online shopping kabagting og kabalkadas. Radio Magbating. Mao ni sila ang mga tao nga dali mabiktima sa matawag ta og scammers kabagtig kabalkadas. Matud pa no sa tuang nabasa ng artikulo kabagtig kabalkadas ana sa 121.8 billion pesos ang gibana-bana nga nangawala sa mga Pilipino gumikan matud pa sa scams sunod lamang sa usa ka tuig. Inani kadaghan ang mga mabiktima sa mga scammers. Radio Magbating. Buot pa sa buot, daghan yung kayo ang kabag di gabalkadas, mga tao nga dali mailad. Radio Magbating. No? So muna, ito ang nakuha nung diin ni Gawas, kabag di gabalkadas, giingon na nga usa matutpakinay ka maka mahadal, kinahanglan nga hatagan o dakong pagtagad sa tuang mga otoridad kabag di gabalkadas, no? Makapabalaka matutpa ang bagong impormasyon na nga ni Gawas mahitungod sa naghitak nga mga online scams kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. Mabito na giingon nga walay mailad kung walay magpailad. Nayuban kay na, mga mangingilad, mailad pa gyud sa mga mangingilad. Radio Magbating. Boy pasabot na unay rapod kabagtig kabalkadas sa kaugalingong tari karong mga panahona. No? Naunay rapod gabag di gabalkadas, nangilad na gani ka, nailad pagi ka sa mangingilad, quits. Oh, giponteng ang Pilipinas matutpa usa sa mga oh, maoy dunay gayoy giponteriya sa mga scammers. Og ingon man gabag di gabalkadas, nakahatag kini og kabalaka or tumang kabalaka gumikan kay lagi sangad gayod mga Pilipino ang giponteriya ni ini. Magaliman ka, 121.8 billion pesos ang giingon kabag di gabalkadas nga nahanaw o nakuha sa mga scammers. So sige, pailad pa mo. Radio Magbating. Nailad pa mo sa gugma, nailad pa mo sa kwarta, apatay tadring na pita. Ha? O, wala kita tadring na pita. Gikuha na ang tanan, gikuha pa ang imong pagkatao. Huy! Sa muka ay bitaw sa so, mone kabag di gabalkadas no mone giingon nga unsaon ba pag sumpo nining mga mangingilad o ni mga scammers kabag di gabalkadas pwede ba ni siya nga mabatukan pwede di ba pwede nga mabatukan kabag di gabalkadas kuno galing gustuhon nimo pero kuno imo na enjoy pug ka labi na sa mga kining fake relationships dihang dapita hala sige ipadayon Radio Magbating. Oh ipadayon na lang na ang fake relationship dihang dapita kung na-enjoy ka pero kining uban ng mga matang sa pagpangilad gabag na gabalgadas ayaw na po yung taon mo patunto ay oh ay kung magpatunto mo kanta na lang magtunto nga gugma. Radio Magbating. Oh di ba na mga tao karon kabag di gabalkadas kita mag mga Pilipino mo ning usab bitaw sa maingon tao ga target sa mga scammers kay kita mga Pilipino dali nga mauto di ba uto-uto ba dali nga mailad di ba oh mura ra mo gud tao ga kuan mura gisaw
nga ang gisaw panan lang ni og bunot mukha na yon na. Radio Magbating. Sa mukha kayo yung lakihan niyo. Bitaw, nakikinig asad, kabagdig, kabalkada.

0: muna giingon ba nga kitang Pilipino nakita sa mga scammers nga dali kayo nga mutuo. Oh. Dali kayo mutuo plus manggiluloyon, di ba? Ang resulta pahimuslan sa mga scammers. Oh. Paunsa ba mabatukan kining mga scammers kabag tigabalkadas? Oh, no? Kinahanglan matud pa nga kanunay tang alerto. Kinahanglan matud pa nga kanunay ta kabag tigabalkadas nga unsa man nga susihon kung tinuod bagyod ang atmong imong nahimong katransaksyon or di ba kaho or di ba ka miyembro bagyod sa imong pamilya ang nangayo og tabang sa imuha, no? So unsa ba imong nga buhaton? Kinahanglan matud pa nga dili gilayon mo tuo, oh, di ba? Bahalag masuko na diha, no? Bahalag masuko na diha kabag tigabalkadas. Ang importante nga masiguro ang imuhang kan-transaksyon kung dili ba ni mangingilad o dili ba ni scammers. Mabitaw na ang usa sa mga pahimang ng sa NTC nga dili magpailad sa mga mangingilad. Radio Magbating. Pero lagi magpadala pag ihapon. Okay, lain pa nga mga kinahanglan ni mong buhaton aron nga di ka mabiktima sa mga mangingilad. Kinahanglan nga so taon na nimo ang unsaman. Susihon nimo og ang iyahang iyang pagkatawo, no, mangita kag saktong impormasyon kabag tigabalkadas, no? Nigingon nga susiha sa ila-ilaha sa nang tawhana, pangutana sa daan kung tinuod ba ayha ka nga unsaman. Mapagkining muhatag kung unsa may gipangayo kabag tigabalkadas, kuno galing sure na gyud nga dili na pagpangilad ang nga gihimo. Ingon man ayaw ihatag imong personal nga data o personal nga impormasyon. Usapon ni sa mga gitarget sa mga scammers kabag tigabalkadas, no? So mauna ang kining dali kayo kang dali kay makuha sa mga scammers ang imuhang kining identity, ang imuhang lokasyon or di ba ka ang imong personal data tungod kabag tigabalkadas kay imo mang ihatag ganto kanila. Radio Magbang. Kapitaw na, doon natin gitawag og Data Privacy Act kabag tigabalkadas, kadili pwede nimo nga ihatag diha-diha dayo ng imuhang impormasyon, pero saon man, kay lagi, kining-ningsalig ka ang nahitabo kabag tigabalkadas na biktima hinoon ka sa scammers. Radio Magbang. Og yungan man, kung galing nagduda ka, no, hala sige, likay na, ayun na pagpadayon o pakitransaksyon sa usa ka individual, kung galing nagduda ka kabag tigabalkadas nga dili tinuod ang iyahang gitransaksyon sa imuha. Siyempre, kitang tao, doon naman kita mga pagduda. Di ba? Pero usahay lagi kabag de gabalkadas, madala lang tas kaluoy. Radio Magbating. Madala sa kaluoy kabag de gabalkadas ang nahitabo, biktima na dayon sa scam. Radio Magbating. Sumunod karon ang usa sa mga gipangitaan, no, o kasulbaran sa itong mga otoridad, no? Paunsa ba mapakgang kining mga scammers kabag tigabalkadas human nga ilahang nakita nga lagi daghan paghihapon kayong mga Pilipino ang dali nga mutuo ang daling mabiktima or magpabiktima nining mga mangingilad. Radio Magbating. Matod pa kabag tigabalkadas nga ang ilahang panawagan sa publiko nga kinahanglan matod pa nga mag-amping or magbinantayon sa kanunay, no? Dahil ilabi na kung pang mangayo o kwarta, kinahanglan nga susihon daan ay ha nga muhatag kabag tigabalkadas. Kay sagad matod pa, ha? Sagad sa mga nakuhaan o dagkog kwarta, sagad sa rason sa mga mangingilad, unsaman na hospital ang imong apo or ang imong na disgrasya ang imuhang kabanay. Radio Magbating. O magin ni ang sagad bitaw nga kwan, nakoy kaila kakwang nga kwan, kining classmate sa una kabag di kabalkadas ni Action Karatol, no? Doon ay text nga nadawat nga kining na disgrasya ang anak. Dayon palihog lag send ani nga number para Gcash karon na imagamit sa hospital. Ni Action to si Karatol. Nga dayto ang yang anak kay tuwa lang balay nagdula. Radio Magbang. Inana ba? Ang kita mang mga Pilipino ratulon, di ba? Ratulon kabag di kabalkada samot na kon unsa man. kung aduna na iya makining malambigit na ang atong pamilya, di ba? Sa mga unsa man nga atong madawat, kisagoy mag kining mangandoy, nya dayto kay ang kining nagtek sa imuha kay unsa ord ba kaning tawag kay mga mangingiladra. Mao na nga susiha sa gyudaan ay ha mutuo kabagtig gabalkadas. Radio Magbating. O gaingon man kabagtig gabalkadas ha, giingon na padani o. Pila ba ka porsyento kabagtig gabalkadas? Oh, ania ang tuang nakuha nga sa gipahigayon nga pagtuon, no? Sa ilang survey kabagtig gabalkadas, 84% sa mga hamtong nga mga Pilipino ang giingong nakasinati og pagpang-scam, no? Mas taas kini kumpara sa 77% niadtong 2025. So karong tuiga, ningsaka gayod ang unsa man ang mga amang datos or ang kaso sa mga pagpangilad kabagtig gabalkadas. Naliman ka 84% gikan 77, oh? Lakip sa mga sagad nga scam, investment fraud kabagtig gabalkadas, fake online shopping offers. Okay ne. Ang romantic nga paghigugma. Fake love lagi daw. Mga mensahe nga mga nigamit o pagpanghadlok aron makakuha o kwarta o makaha personal ni mga data. O, mo ni siya. O ingon man, no? Ang uban kabagtig gabalkadas, dito ning agi sa digital wallets. Di ba? Katubi taong naay na nga biktima sa una sa nagreklamo kay na biktima na gibutang nila sa kining mga digital wallets ang ilang kwarta ning kalit lag kahanaw, no? So usa dito sa hinungdan kabagdi gabalkadas katong gitawag ta og scams. Radio Magbating. Muna nga sa kinatibuk-an, no? Sulod sa katuig ning abot sa 121.8 billion pesos inana kadako kabagtig gabalkadas ang nakuha sa mga scammers sa mga Pilipino. Radio Magbating. O ikaw diha, aha man ka na biktima. Na biktima ba ka sa fake love? Na biktima ba ka sa matawag ta kabagtig gabalkadas og kining dunay part-time jobs, no? Or di ba kaha, libre nga mga gadgets nga gihatag? Pero dito, bugti sa, dunay bugti nga salapi? Doon na ba yung nabiktima ba kag mga scholarship? Di ba? Kay tanan manggudron nga mata nga pwede nila nga ka, kuhanan ba? Ka, kuhaan o kwarta, ilagi yung buhaton. Scholarships, kato sa mga estudyante. Diba? Estudyante po din tawon kay gusto po dog maka-avail og scholar o makapahimulo sa scholar, tuwa po dayon. Yada ito, pag-click dito sa mga link kabagtig gabalkadas, tuara, nangayo og kwarta. Diba? Basta yung unani gani, doon yung mga link kabagtig gabalkadas, nag-offer og libre, pero in-click ninyo kay mangayo og kwarta, undangin na. Ayaw niyo yung personal data. Kaya muna isagad kabagtig gabalkadas nga gipunteriya sa mga scammers. No? Kato mga sa online shop. Oh, hilig og online shopping. Unsa man ang inyohang mga nasinatian diring dapita, 'di ba? Mga atong OFWs or pamilya sa OFWs, no? Mao ni kabagdag gabalkadas ang mga tawo gayod nga ilahang gipunteriya, human ilahang nakita lagi nga kitang mga Pilipino ilarunon. Ngano mayo mo kog ilarunon? Mala gud. Mutuo man ta dayon. Basigway ka matuuran. Giilad lang gani, hala tuo na. Din lisod ra ba dayon kayo kabag nagbalkadas paulian og kini bitaw ang imuhang mailad na ang tawo? Oh? Basiglaro na ganing kining giilad. Di pa gyud mutuo stambag sa uban. Di ba? Sumona ang taas og datos dire sa tua kaso sa ning nailad compare sa kining wala mailad kabagtig gabalkadas siya. Anyways, nung pagbalik, lang ang sagutanan sa tong tulumanon, bagtingan sa katawhan, alas 6 sa 28 na sa buntag. Mula.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran. Pag-ingat sa katatawhan.
2: This Time Check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Alas sa 6:32 sa itong oras, kabag nagkabalkada, sa balik na dares ng tulumanon sa kahanginan, ang bagtingan sa katauhan. Ang ato ang tulumanon, kabag nagkabalkada, sa atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Charles Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Lakip na usab si Dr. Janine Aliponso sa Kapediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng utawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Eliana Bivio College, niya bago sa programa magtingan sa katauhan, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi eh. Pribadong tulunghaan, apanubos kayo tuition fee. O ingon man, kabag de gabalkadas, doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELS. Mao ka na ang Eliana Bivio College. Radio Magbating. Alas 6:33 na itong oras, kabag nagkabalkadas, kinagisgot matag mga scammers karong mga panahon na kisa may ningkuan, nag-invest na itong, saan ang pagbasa ni Carzico? Oh. Kisa may nag-invest na ini, ako, nakoy kuan na ni, nakoy kailang, nag-send og link, anong kabag nagkabalkadas, siya, kinion, indot ni siya, try gani ni, ako na nung baling. Sige siya og send, naka-withdraw siya tag 500, naka-withdraw siya pila-pila, o karon kay ning buto nga nawala na, nag-RIP na ang Carzico, kabag nagkabalkadas, kuan daw ni siya, unsa ni siya? Rent a car. Mo ba ni? Katong mag-invest ka, doon na, for beginners daw, doon na kay 300 or 500 nga, pwede ni mo nga i-invest, no? Pero kung gusto ka dako-dako ang imuhang makuan, pila ba'y withdrawal? Kano sa balang withdrawal ane? 15-30? Basta, wakoy kasayuran. Oh. Dayon, dunay uban, kabag di gabalkadas, katong rent a car, nga pila man niya, dunay katong kantidad, og tag 1,700, tag 3,000 kapin, hangtod nga magkadako, kabag di gabalkadas. Dayon, ang resulta, no? Ang resulta kabag tigabalkadas, gumikan kay daghan lagi. Primero, manggod, kining mga investment ngayon in may lang ni kung makauna ka. Nga naman. Kay kung makauna ka kabag tigabalkadas, bintaha kay paldo. Diba? Parehagos aman sa una. Aman na kining, or diba katong sa itong isa gani? Katong bag-ura po nahanaw diri sa katong sa kuwan sa una, sa tiguma. Diba? Ano ba? Nga, kung nauna ka, abintaha kay paldo-paldo. Pero pag ulahin na gani ka kabag de gabalkada sa ni mga investment, pag mubuto gani ni, mukalit na gani ni kahanaw, maghilak yung kagtagok kabag de gabalkadas. Radio Magbating. So, mauni ang nahitabo karon, no? Mauni ang nahitabo karon kabag de gabalkadas, kining Carzico. Oh. Ang Carzico kabag di gabalkadas nag-ingon nga RIP kay di ay pila na ka milyon ang ilaha matud pa nga kining na nahimong investors pagkahuman dako nagsapi didto kabag di gabalkadas ning kalitong kahanaw. Radio Magbating. Ang pangutana karon katong mga nag-invest nga naulahi naka-withdraw pagkahamo. Radio Magbating. Oh, di ba? Usa ni sa mga tuang tapiko karong buntaga kabag de gabalkadas nga pagpang scams, no? Mga scammers nga maong ning siaw ug taman kay lagi ang mga Pilipino maoy dali nga mabiktima. Oh, investment dirang dapita pagkahuman kabag de gabalkadas to ara. Ming boto na. So sama ra pud ni sa mga pyramiding scams kabag de gabalkadas, di ba? Mga pyramid din napitan, maligya kunog sabon.
Dili pagkahuman kay tuwa pyramid maligyag tambal pyramid ang resulta karong panahuna ning lahutay wala kay ngano man scam ra gihapon radio magbating amo na hala sige pagpailad pa mo aron nga daghan pang mangi mailad gabagdi gabalkadas og paldo ang kinsa may nagpaluyo nining mga scammers radio magbating. Alas 6:37 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas. May buntag sa DI at Tibaya. Good morning si Ma'am Eve. Good morning. Engoman, good morning usab. Kinsa pa ba niya itong Tibaya? May buntag Kabagdig Gabalgadas. Good morning to si Jake and James. May buntag ni Sangso. Engoman ni Chris Frianel. Good morning. O sa tanan, may buntag sa inyo ha. Engoman, may buntag pod kang Arnel Noval, Tristan Gulay, Aso Abugada, sa may San Isidro Pitugo, Rosalie Dalaripin, sa Mulom Lapuyan, Imblar Analin, good morning. Good morning to Nori Amorganda, Paulina Sabuero, may buntag. Good morning po kang Kuya Butchoy, good morning. Giseline Bargayo, may buntag sa Poblasyon San Miguel. Aiza Maghanoy, Scarlett Lira sa Panta, Jason Pablo, good morning. Sa lahat, yun sa tanan, good morning. Jerio Timbang, hello po, good morning po sa lahat. Maraming salamat. Oh, salamat kayo sa inyohang pag-tanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang program kayo. Good morning po ni Ma'am Nini Plaza. Good morning, Ma'am Nini. And once again, good morning po, Ma'am or Sir Eve, I don't know. Ma'am or Sir? Or Ma'am Eve, good morning. Ma'am lagi. Good morning sa tanan. Sa tanan nga naglantaw karon, mayong buntag sa inyo ha. Salamat kaayo. Anyway, Kabagdig Kabalkadas, unsa ni diri ato nadawat? Sa di pa nato ato ang hisgutan kabahin ni atong NCIP nga pahimangno. Mayong buntag, sir. Akong hangyo nga matabangan unta ninyo ang presyo sa mga baboy diha sa tung lugar. Looy na kayo ang mga namuhig baboy. Mahal kayo ang feed sa barato ang baboy. Oy, good morning. Gikan sa California din siya. Muding ingon siya nga tabangan unta ninyo ang presyo sa baboy. Og tabangan na mo ang presyo sa baboy. Ma'am, huwag yun may katungod nga mo pamahal sa presyo sa baboy. Ang naay gahom, ang maurag yun ang atuang gubernador. Dari sa Buangga del Sur. Unsa ba'y nahitabo? No? Unsa'y nahitabo? Kabagdig Gabalkadas. Good morning to San Smith. Maying buntag. O sabay nahitabo Kabagdig Gabalkadas na ining itawag taga katubutang executive order nga gipagawa sa probinsya nga nag mando, no? Kung pila ang kumprada sa baboy Kabagdig Gabalkadas. Kini nga executive order nga gipagawas o gipirmahan sa tuwang gubernadora pinagi ni Governor Divina Grace Yu may matawag tag walay pulos, walay epekto, walay gamit. Ngano man? Ngano makaingon ko Kabagdig Gabalkadas, walay pulos, walay gamit, walay epekto alang sa itong mga namuhig baboy. Tungod kay hangtod karon, wala man gihapon kini gisunod sa tuang mga komprador ang gipagawas nga executive order sa tuang gobernadora. No? Wa ni nasunod Kabagdig Gabalkadas. Radio magbating. Ngano wala nasunod? Ngano ang nasunod kay mao man gihapon ang katong mga komprador Kabagdig Gabalkadas? Tungod kay ang nahitabo, walay silot, walay sanction nga atubangon sa matag komprador nga dili musunod sa executive order nga gipagawas o gipirmahan sa atong gobernadora. Radio magbating. Unsay sagad nga mga rason sa mga komprador? Kuno galing aduna kay baboy. Ing na ang komprador nga mao man ang bag-o karon nga presyo nga gipagawas sa kining probinsya na may executive order. Aun sa tubag sa komprador dito sa ilaha ibaligya. Di ba? Mo ni giingon nga ayha on tato gipagawas ang executive order do na gid unta toy bahugot nga balaod nga nagsuporta ba, no? Aron nga kuno galing dili musunod ang komprador sa gikatakda nga presyo nga gikan sa executive order. Dunay silot unta Kabagdig Gabalkadas. Radio. Mabitaw to nga gipangutana nato si Sir Darkini nga Dante Lauay nga unsa bay masanction nga buhaton atubangon sa usa ka komprador
kuno galing dili musunod sa price range nga gipagawas gikan sa probinsya subay sa executive order. Ang gitubag lamang ni Sir Dante Lauay ang atuang provincial agriculturist, walay sanction nga atubangon tungod kay wala pay unsa man balaod nga nagsuporta kabagtig gabalkada sa executive order, wala pa og gigitoke pa didto sa guniang panlalawigan. Radio Magbating. Amo ni giingon kabagtig gabalkada sa money unsa sa mga sayop, di ba? Adi sir unta to gipagawas ang executive order didto ta sa unta giagi sa unta og una sa sangguniang panlalawigan aron mahisgutan nga unsa bay mamahimong sanksyon, no, nga atubangon sa mga komprador kuno galing dili musunod sa presyo nga nakalatid sa executive order kabagtig kabalkadas. Kung lagi ni nakaingon ba muni nakapait nga kuno galing largo-largo ta diring dapita kabagtig kabalkadas. Radio Magbating, no. Muna gigo muna anak ko nga walay pulos ang executive order nga gipirmahan sa tong gobernadora. Katubagon ramang ka sa mga komprador. Kung gusto kag mahal ang imuhang baboy, adi dito ibaligya sa ilahat anaon tag mo kumpra ba sa baboy, sakto pod, di ba? Ngano nangumpra ba nga tong gobernadora og baboy? Naa ba siya'y negosyo nga kini bitaw nga karnihan aron nga iyang siya'y mo kumpra tanan sa mga baboy nga kini gibuhi sa mga hog raisers diri sa Buanga del Sur? Wala, di ba? Muna giingon ko nga wala nakatabang ang executive orders atong gobernadora, no? Wala nakatabang kundili nakahatag hinoon kay ni kabagtig kabalkadas og kalibog na sa mga tawo sa mga hog raisers kung asa gyoy sakto ang presyo nga gikan sa executive order or ang masunod kay ang mga komprador. Syempre, komprador gihapoy na sunod. So manghinaaw ta kabagtig kabalkadas, no? Manghinaaw ta nga mapadali nga mapagawas ang kining balaod nga magsuporta or ordinansa nga magsuporta sa executive order kabagtig kabalkadas sa kung pila ang gikatakda nga presyo sa baboy diri sa Dakbayan sa Pagadian o probinsya sa Zamboanga del Sur. Kay aron kung ugaling adunay mga komprador nga dili mo sanong kung pila man ang gikatakda nga presyo, dunay silot kabagtig kabalkadas, no? Manghinao ta. Kay kung ugaling walay mapagawas nga ordinansa or kininga matawag taga walay resolusyon gayod nga nagsuporta sa executive order, awda pangundang mugbuhig baboy oy. Radio Magbating. Pangundang mugbuhig baboy dihang dapita, tan-aon ta og atong mga kilig mo kaog baboy yung makakaon pa ba mo og priskong baboy kundi mo mangangkat. Radio Magbating. Marikita naman murag ang tuwa naman kong maingon kabagtig kabalkada sa murag ato ang mga hog raisers ray makaluluoy. Ang kahago na nahimo ng unsaman, nahimong pahina ang presyo sa mga feeds pagkang mahala. Pagkahuman mo ginansya ra kagamay o uban ka, pagin mo ginansya. Di ba? So ang nahitabo, mataga mga to mga hog raisers. May lang lagi unta og dunay negosyo nga tuang probinsya nga kini moy mangumpra sa baboy kimurag bintaha. Pero kuno galing isalig lang nato ni atuang mga binuhing baboy ipakumpra sa mga komprador, na si ang komprador ang negosyante ray na bulahan ang mga hog raisers maoy makaluluoy. Radio Magbating. Alas 6:46 na itong oras, kabagtig kabalkadas, diri sa tulmanon, maing buntag sa tanan. Okay, dirita sa laing topiko karong buntag, kabagtig kabalkadas, sa programang Bagtingan sa Katawhan. Gumikan kabagtig kabalkadas, kikagahapon, na doon ay ipahigayon, no, nga kapihan sa Rehiyon 9, o nahimong bisita, ang Regional Director sa NCIP, no, kung sa National Commission on Indigenous Peoples kabagtig kabalkadas nga mao si Attorney Adolph Ryan Lantion or Lanchon sa pagbasa ang iya apelyido. Basta si Attorney kining Adolph. Good morning, sir. Good morning, Attorney. Kundi kabagtig kabalkadas aduna kini siya pahimangno ngadto sa mga kining tuang miyembro, no? Sa tuang mga IPs, communities or di ba ka kabagtig kabalkadas gadtong mga katawhan, no? Kinahanglan mo nga masayod nga
dili matud pa ang ayan, no, nga ibaligya ang unsa man ang yutang kabilin. Oh, aniya ang pamahayag ni Attorney Adolph Ryan Kabagting og Kabulkada. Tipik lamang kini sa iyang tubag sa pangutana sa media.

0: Radyo Bagbag King.
1: Issue, no, with for the ancestral domain, yung mga nabibili, nagbibenta ng mga ancestral domain, is it still pervading up to up until
2: now? Meron din po talaga. Ganito po kasi talaga, ana, sa IPRA po talaga is ancestral domain cannot be sold, disposed, or destroyed. Yes. Kung pansinin po talaga natin, nakalagay po doon, bawal magbenta.
1: Bawal magbenta.
2: Yun po, bawal magbenta talaga. Pero yung sabi ko nga, ang tanong nila talaga is, NCIP, may napakulong na ba kayo? May napakulong na ba kayo na nagbenta? What's funny about that is that, ang nagbibenta, IPs kasi.
1: Yes.
2: Who also happens to be our client.
1: Kaya nga.
2: Hindi po ba medyo weird tingnan kung kliyente namin mismo na dapat ipagtanggol namin, kami po yung magpapakulong.
1: Yes. You are looking at empowering.
2: Pero empowering, tapos ikaw ang magpapakulong. Yeah, diba? Yeah. Tapos kung magtanungin mo naman po sila talaga, sasabihin nila kung bakit, socio-economic ang reason. May lupa kami, pero wala kaming pagkain. Wala kaming makain. How do you address that? So talagang kailangan talaga ipaintindi mo yun siya. And kapag ganun po, we have to refer it to their IPS, yung sa indigenous political structure nga nila. Ano? Ready ba kayo na ipakulong yung ganyan? Eh, kadalasan kamag-anak din nila or kakilala din po nila. Eh, medyo malaki po ang mga puso talaga ng mga IPS. Wag na lang. Attorney, wag na lang ID. Patawarin na lang natin or salaon na lang na to. Parang salaon is para pong penalty. May penalty na lang na ganyan. Pabayari na lang natin na ganyan. So, sa amin naman po, we understand that na meron po talagang time na ganyan eh. Wala kang pera.
1: Yes.
2: Pero may lupa ka. Tapos yung anak mo nandun na sa hospital. So, ganun po. Naintindihan po natin. But generally and legally, bawal po talaga magbenta.
1: Magbenta.
2: No po.
1: Pero, attorney, already at the same time, ano po mangyayari kung nakapagbenta na?
2: Pag nakapagbent.
1: May nagbayad na yung gustong bumili.
2: Legal system talaga yun siya, sir. So, ganun po. Sabi ko nga, depende kapag yung IPS po nila is willing to file a case against them po talaga.
1: Oh.
2: So, ganyan, it will never be.
1: Babalik pa ba?
2: At least
1: pera?
2: For, dapat po. Dapat po talaga na ibalik yan siya. Otherwise, there's unjust enrichment. Parang ganyan ba,
1: yes,
2: na hindi naman
1: nakuha
2: yung lupa eh. Parang ganyan ba, unjust enrichment yun. So talagang dapat po, generally kailangan ibalik yan. Dapat kailangan ibalik yung lupa, ibalik yung pera. Ganun po.
1: Oo, kasi dapat klaro yun siya, no, na sa ating mga viewers even, na talagang bawal ang pagbibenta ng mga ancestral domain.
3: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
4: Sa motor, kapag nagkabalkadas na ang pagpaklaro sa tuang regional director sa NCIP, kabahin na sa yutang kabilin, no? Yutang kabilin nga kinahanglan, dili gayod, da ibaligya. O naigingon, kapag nagkabalkadas nga sa tuang mga lumad, nga nagpaminaw karon, no? Sa tuang mga IP, o, ayaw yung tao na patakay mo pag, ayun yung baligya ang inyohang mga yutang kabilin, kaya may nalang pod na magamit sa inyohang mga anak pohon. Di man gud matud pa ni RD, di man gud malikayan nga samot nag dunay ma hospital kabag di gabalkadas, no? Pero kuno galing adunay mga kining IPS gani nga willing gayod mo pasaka og kaso, pwede gayod kabag di gabalkadas. Mabitaw na sa satuang kining bitaw na hinabi kaniadto si Timuay Manda, diha sa may Bayo. Good morning Timuay, no? Nga iyahang gipaningkamutan nga kinibitaw nga ang ilahang yutang kabilin, ilang maprotektaran ba, no? Daghang mga lumad kabag nagabalkada sa Bayog nga gusto nga ipabaligya ang ilahang lote. Pero ang gibuhat ni kining Timuay Manda, no? Ang gibuhat ni Timuay Manda kabag nagabalkada is iyahang gitabangan ang mga pamilya nga katong nga buot nga mobaligya og yuta, no? Kung galing ibaligya nila ang ilahang yuta gayod, is gitabangan ni at kining Timuay Manda nga dili in town mawari kabag din gabalkadas. Kung pila man ugaling, no, ang gikinahanglan sa usa ka pamilya, kung nadugaling adunay mga bayronon, muna gingon kabag din gabalkadas, gipangitaan og mga pamaagi, aron nga matabangan, aron nga dili mawari ang yutang kabilin. Kaya kung mahitabo manggod, no, kanibitaw nga mga ancestral domain, mga kabtangan sa tuang mga lumad, kuno galing lahi ang mabaligyaan, lahi ang makapalit kabag di gabalkadas, dili ilahang kining kauban rapod sa komunidad, posibleng makaapekto ba, no? So muna nga as long as kaya nga tabangan sa ilahang nga mga kining IP leaders, ilaha gayong paningkamutan nga dili mawari ang lote or ang kining yutang kabilin. Pero kuno galing desidido gyud ang matawag taga owner, no, nga ibaligya kabag digbalkadas, motong maabot sa punto nga sila na lang ang mopalit kabag digbalkadas dayon dito ra gihapon papuy-on, no, ang gatong mao nga tawo kung gisa tag iya aron usab nga maoy mo atiman sa luna kabag digbalkadas, no, aron nga aduna paghihapon siya yung mga panginabuhian ingon ana ang nahitabo. Pero kung as long as kung kaya, ayaw gayod ibaligya ang inyohang yutang kabilin kay posible nga mag-atubang mo og kaso kabagtig kabalkadas. Radio Magbaking. Muna nga itong awag sa itong mga IP leaders, no? Nga panalipde ang inyohang mga yutang kabilin kay inyoha is inyoha gyud na sa kanabitaw nga mga nahisakop sa inyohang teritoryo, sa inyong mga sa mga ancestral domain, no? Ayaw tugote nga adunay kining laing individual nga makasulod diya sa inyoha. Kay usa man guna sa mabungkag ang inyohang kining grupo, di ba? Dili na dayon mo magkasinabtanay, magkawatak-watak na, magkatimbulaag, kuno galing adunay masagol, no? Kung kaya dito sa bayog nga ilahang panalipda ng ilang mga ancestral domain, why not dili na din niyo mabuhat sa uban ng mga kining lugar kabag digabalkadas, no? Muna giingon nga magtinabangay aron nga mapanalipdan ang inyuhang mga kabilin. Kay unsa na lang may magamit sa inyuhang mga kining sumusunod, di ba? Kuno galing ang inyuhang yutang kabilin, inyuhang ipangwari kabag digabalkadas, inyuhang ipangbaligya, no? Wala na magamit ang inyuhang mga sumusunod. Unya, unsay mahitabo? Luoy na kayo kabag digabalkadas, di ba? Sumuna nga, dako ning challenge, mo ito gingon ni Timo Aymanda sa una, dakong challenge alang sa mga IP leaders, no? Ang plaster sa mga plano, pagpahilo na, pagpahiuyon, or di ba, iplaster og tarong, ipasabot og tarong sa mga miyembro, kunon sabay angayan nga buhaton, aron nga kanunay maprotektaran ang ilahang mga yutang kabilin kabag digabalkadas, no? Kay nga naman, sagad rabagin sa mga ancestral domain kabag digabalkadas, sagad sa mga kinibitong yuta ang ipanagiyahan sa tuwang mga lumad o sa tuwang mga IP, dito ang mga abunda ba o mga minerales kabag digabalkadas, di ba? Sa bayog, kung sa'y nahitabo, lambo kayo ang bayog tungod kay anaa ang TVI, di ba? Muna nga gi-plaster, dunay mga programa nga gi-implementar ang atuang mga IPs, no? Gitagaan o saktong panginabuhian. How about sa uban ng mga area diri sa Zamboanga del Sur, di ba? Luoy lang ang uban tungod kay kining gisudlan og mga illegal nga mga binuhatan kabag digbalkadas. So mauna nga atong angayan nga hinumduman sa kanunay, no, nga importante gayod sa tuang mga IPs nga mapanalipdan ninyo ang inyohang mga yutang kabilin, ang inyohang mga kabtanghan, no? Kung ugaling pitos gayod, mas maayo nga dito mo duol sa inyong mga IP leaders, dito mo mga yugtabang aron nga dili mahanaw ang inyohang mga kabtangan. Okay? So hinaot paunta nga nasabtan sa tuang mga IP leaders, mga IP communities, no? Ang pahimangno sa tuang regional director sa NCIP kabag digabalkadas tungod ug alang lamang usab kini sa inyong kaayuhan. Aron nga diin dili unya mo magkalisod-lisod kabag digabalkadas or dili unya mo maunsa man mabutang ba ang inyohang pamilya sa kalautan kabag digabalkadas? Okay. So, anyway, kasapon eh. Good morning. Akong pabagtingan ang DPWH nga tarungon ang dalan sa Dauan, San Miguel. Kay mura nagsuba na hubsan. igora i-asfalto. Pagkasunod si mana, mga buslot na pod. O DPWH, Second District Engineering Office. No? Nindot kimo opisina, oy. Nindot kimo opisina, din usay gan, humanduga kimo nakapayo, gani anin yung dalan, natubangan yung opisina diya sa may Gipos. Tarunga yung taong DPWH, oy. Good morning. Kisa gani ang engineer sa Second District Engineering Office. Good morning. Tarungan yun na inyuhan trabaho, oy. Diba, dagok yung kwarta ang gobyerno, gigastos sa inyo pagkahuman ang inyong trabaho kay Muraog Sinampangkol. Dahag yung mga dalan diri. Matingala ta ba? Nga nung ang dalan sa Misok, pagkang kwana, pagkang kinibitaw ng hapsaya, pagabot diri sa Sambangay del Sur, sus pastilan. Nagkabuhol-buhol ang imuhang agi. Asfalto man tod, pero gabalod-balod po. Puryasaway. Inawin ako yung oras, kapag nagkabalkada, salamat sa pagkikuban. Hangtod na lamang, wapuhon sa pagkabagtingan sa katawahan. Maing buntag, alasay, si Quinta Iocho.
3: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
0: Good morning. Thank you for listening.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad.
0: Good morning.
5: Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila i-deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue, Santiago, Paga. Caganian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Caganian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
11: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:00 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: yung mga nagko-contend is alam naman po nilang mali yung kanilang ginawa.
1: Pinapatawag talaga namin, ma'am. Nagle-letter po kami, mm-hmm. pinapatawag sila, dito sa Region 9, if I'm not mistaken, there were already two penalized individuals na pinatawag na po, tapos nag-penalize po talaga yung community doon sa individual na yun kasi disrespectful siya. Not necessarily sa attire, not necessarily sa cultural ensemble nila, pero dahil bastos siya doon sa community po nila.
2: Sa katapusang mahina sa balitang lokal, gipasabot ni National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 Regional Director Attorney Adolph Brian Lanchon ang kamayong danon sa pagpanalipod sa ancestral domain sa mga Indigenous Peoples kon IPs atol sa kapihan sa Rio Nueve nga gipaygayon sa Philippine Information Agency Office kagahapon, Oktubre 14, 2025. Matod ni Lanchon, ubos sa Indigenous Peoples Rights Act kon IPRA, dili mahimong basta-basta ibalig ang mga yuta nga sakop sa ancestral domain na tungod kay kinigipanalipdan sa balaod isip kabahin sa katungod o kabilin sa mga katutubong komunidad. Gibutyag usab ni Lanchon nga dunay mga kaso sa Zamboanga Peninsula nga nalambigit sa pagbaligya sa ancestral lands tungod sa kalisod sa panginabuhian, apan matod niya gipasaylo kini sa mga lider sa katutubong komunidad ubos sa kondisyon nga ibalik ang yuta ngadto sa hustong tag-iya ug iuli ang salaping nadawat sa pagbaligya. Gipasabot nga ang mga kondisyon nagtumong sa paglikay sa unjust enrichment o dili makatarunganong pagpahimulos samtang gipadayon ang pagpanalipod sa mga katungod sa mga katutubo sa ilang ancestral domains.
1: Ganto po kasi talaga ang nasa IPRA po talaga is ancestral domain cannot be sold, disposed or destroyed. Yes. Kung pansinin po talaga natin na nakagagay po doon, bawal magbenta. Pero yung sabi ko nga, ang tanong nila talaga is, NCIP, may napakulong na ba kayo? May napakulong na ba kayo na nagbenta? What's funny about that is that ang nagbebenta, IPs kasi.
3: Yes.
1: Who also happens to be our client.
3: Kaya nga.
1: Hindi po ba medyo weird tingnan kung kliyente namin mismo na dapat ipagtanggol namin, kami po yung magpapakulong.
3: Yes.
1: Tapos kapag tanongin mo naman po sila talaga, sasabihin nila kung bakit, socio-economic ang reason.
4: Pero, attorney, already at the same time, ano po ang mangyayari kung nakapagbenta na?
1: Pag nakapagbenta?
4: May nagbayad na, yung gustong bumili.
1: Legal system talaga yun siya, sir. Dapat po. Dapat po talaga na ibalik yan siya. Otherwise, there's unjust enrichment. Dapat kailangan ibalik yung lupa, ibalik yung pera.
5: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
6: BBC, Balitang Regional.
0: Emosyonal nga gihatod sa katapusang bulayanan ang magtiayon nga retiradong magtutudlo nga sila Edwin ug Elsa Galino nga gipatay sa Purok Matulungin A Barangay Poblasyon na Banisilan Cotabato niadtong Oktubre 4, 2025. Gilubong ang magtiayon Domingo sa hapon Oktubre 11 diin mitambong ang ilang pamilya, mga higala, silingan ug kanhing mga estudyante. Matod sa report, usa sa mga suspek nga si Alias Rem nga nalabigi sa pagpatay sa magtiayon na dakpanas mga otoridad pipila ka adlaw human sa insidente ug pagpangawat ang posibleng motibo sa krimen. Tungod pagkis kining maablihan na ang cabinet nga dunay sunod nga 1 million pesos nga halin sa goma, mga alahas ug importanteng dokumento. Nagpasalamat ang pamilya sa kapulisan ug sa mga mitabang sa pagpangita ug pagdakop sa suspek. Naglaom sila nga ang pagkadakop niini mahimong lakang aron magkabot ang hustisya alang sa magtiayong Galino.
2: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang reporter sa RBN News Television nga si Adrian Golden Boy Luterte. Human gipusil sulod sa iyang panaderya sa Barangay San Roque, Daraga, Albay, alas 4:24 sa hapon. Niyatong Lunes, Oktubre 12, 2026. Matod sa Albay Police Provincial Office, gideklarang patay si Luterte alas 5:35 sa hapon samtang gitambalan sa Daraga Doctors Hospital. Pipila ka oras sa wala pang insidente, gingong nagpost si Luterte sa social media. Bahin sa aligasyon sa irregularidad sa quarry operations, labi na sa pag-issue sa ore transport permits kon OTPs o nanawagan siya og imbestigasyon na apan wala pa matino sa mga otoridad kung adunay kalambigitan ang maong post sa pagpamusil. Padayon usab ang imbestigasyon aron mailhan ang suspect og matino ang motibo sa maong krimen.
5: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
6: Balitang Nasyonal.
0: Gipagawas na ni Senate impeachment.

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Are you planning
3: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukag karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis dila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
4: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: 106.2 Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
9: Asenso Pagadian, Mayor

0: kining dili po nalabihanan o basura ng suba, sapa, no? Sa ito ang mga kabukiran. Ang taga-Buki, Dodge, dili na mulabay mga basura sa mga suba, sapa nila. Kasagaran, ang mga taga-syudad mo subida dito. Magdalag motor, ang mga motor, dat unang basura dito, dito ilabay sa mga sapa o sa mga suba. Dayon, mga taga-syudad o mga taga-lungsod, mauna yung mulabay. Kanang mga naasa bukid, ilan ang giatiman ang mga suba, sapa. Tungod kay diha sila maglangoy-langoy, diha mga ligo. Naad liha usab ang tinugda na ay tabay ang mga kilid sa sapa. Nga mamahimo nilang kanang imnon o ikaligo. Okay? So, pagkasinabot unta ta kanunay nga dili lagi ang pagbasura, ang mga basura, himuon nga bisag asa lang ilabay. Yes, of course, sa dunay gipahigayon nga daghan mga proyekto o programa gi-implementar dinhi sa sudad sa pagadian. Unya si Dunsman Marson kay kuan man siya pinakagwapo gi kuan na siya ron bisan ay gwapo tanom taptan gi gyapon ta og mga kanang kuan kaning uso kay karon ang ilanat no muplat ka. Muplat tayer gi ka kanang flu ba flu. Balian gi ka. Lakaw na dayon sa City Pharmacy as City Health Dodge pagpa-resita aron makakuha kag tambal nga libre.
1: Yes, karong mga panahon na kasi ulan, ayan takdan nadutlan kita sa kaning kuan. Mga ilanat sa paigibati sa kalawasan. Salamat lang tani Mayor Samico tungod kay dunay libre nga City Pharmacy, nagatag og libre nga tambal nga pangayo ta dito. Tagaan ta unya. Tanan usab ngayo kay ang usab sakit ron hilanat. Init nga mukayat lang ulan. Kanang kuan gyud ubo ilanat sipon sa panadiha ang gibati sa kada kalawasan mo na gyawag mga katawon pagadianon nga adunay gibati ani demo diri sa City Pharmacy pasikap sa tong City Health sa City Pharmacy atagan mo og libre nga tambal para ma prevent dayon ang mga gibati ng mga gibati sa kalawasan. Sa mga panahon na.
0: Yes, ingunian na ang kanunay na itong bantayan tungod kay kuan ba ya, health is wealth. Bahalag po brita. Dato, kihapunta. Basta nga ito ang panglawas ang atong unahon. Maunga din sa sudad sa pagadian, diligid mo wag mahay sa administrasyon na mayro sa amiko. Tungod kay ang atong mga anas kabukiran mo, tugbong lang mo din sa sudad. Anak mo sa City Health, pagparesita, pagpa-check up, aron natagan mo sa mga tambal nga naa sa City Pharmacy. Kaya pahinumdum lang kung kanunay, kay naamang ginakasagaran. Mayroon raman ng doktor nga o bulag niya sa City Pharmacy nga kinahanglan gini mo nga imnon or itake. Mayroon na sila kini mao ipalita kay wala ni sa City Pharmacy kinahanglan kay mo imnon. Kini pong usa ka usa ana duha tulo ubang resita na si City Pharmacy kanang kuhaan ninyo ayaw mo pagbagutbot.
1: Yes, para mga igala nga wag di bear sa miko. Kadunay pagbati sa kalawasan ani dayon sa tuang City Pharmacy nga libreng tambal alang sa nang pagadianon sa tuang pagadianon sa mga check up lang sa tuang City Health. Labi na diya sa Sambong Adelson Medical Center. Ang mga pasyente mo, sirte dire sa City Pharmacy para matagan ang libre nga tambal. Kaya mga resita, ipang presente na tagaan na sa itong City Pharmacy, walay pili. O niya, sa doon ang isputan na ito, karong adlawa, mga higala, malampuson nga ipaygayon sa City Government of Pagadian, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, kung CSWD o ang culmination sa Elderly Week sa Asinso Convention Center. Isip pagpasidungog sa mga katigulangan sa syudad sa Pagadian at ang mga lolo o lola. Uban sa timang, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Di pa siugda sa mga kalihukan ang bililong papel sa mga senior citizen kasi paligid sa pamilya o komunidad. Palayag usab ni Mayor Samico, kauban si former City Councilor Sam Tairaco na ang pagrespeto, pag-atiman o paghatag o importansya sa mga katigulangan o sa kapagi sa pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon sa pagpalambos sa katilingban. Naghatag usab ang kalihukan o mensahe na atong mga katigulangan si Mayor Samico ako sa gugma o pag-atiman o pag-respeto. Idasig ang tanan na magbirabangay aron masiguro na sila magpadayon sa pagpuyo sa luwas, himsog o balipayon. Muna ang pag-auhag ni Mayor Samico sa itong mga lolo lola at sa kasulugan sa Culmination Elderly Filipino Week. Dinis Dakbayan sa Pagadian. Ano na usang ipanghatag si Mayor Samico sa to ang mga lolo o lola na mintambong atol sa maong kalihukan. O gana usab no si City Councilor Roger Asdillo o gubang mga kadakuan sa Office of Senior Citizen, CSWDO, o uban ng mga inland agency atol sa maong programa. Nahatag usab o kaning walker, wheelchair, quad cane, kaning sungkod para sa atong mga lulog-lula nga maglisod og lakaw. Wala ang programa ni Mayor Samico sa pagpakusog sa social services program. Sa mga aspeto din ni Sadakbayan sa pagadian, na nagpailalom ang atong mayor.
0: Yes. Ay,
1: labi na sa mga katawahan ng Dakbayan.
0: Ang maupong kaliukan nagdala po sa tema mga may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Nagihapoy gikatampo ang ato ang mga senior citizen. Unya kanang giila gihapon sa kagamhanan ni Mayor Samico ang dakong kalambuan ugod nila sa ila pang sa panahon sa ilaha pang pagkalagsik pakaayo o sa pagkabatanon. Kay kung wala ang ato ang mga elderly or mga katiguangan, wala biya punta. Dayon na apoy mga kanang hiyas sa atong mga katiguangan nga hangtod karon kinahanglan nga atong sundon. Na apoy dili katong mga kanang kinaraan nga dili angay nga ipadayon tungod kay kanang dili maayo pero kasagaran sa ilaha kay mamagod na sila giingon nga kamo mga kabataon na nagpadulong pami pamo kami nagpauli na. Dayon na respetado, kinahanglan kitang respeto. Kay sa kwahi pod og kita po'y matiguang nagdita respetuhan. Sakit pod kaayo. So, ang administrasyon na Mayor Samico, mismo sa Mayor Samico, pinangga yun niya ang mga katigulangan din sa siyudad sa pagadian o ginaakiman pagigana. Pero dahil mao na nga dasig po kayo doon sa atong mga katigulangan, ilabi na kung ilan ang ikahimamat, ikatagbo si Mayor Samico. Kay usahay mangguling tiguang na doon sila ay ang ilang kinabuhi. Dayon,
1: gusto nilang magpuyo na lang sa
0: pagkakas. Dayon, gusto nilang mamatay na lang. Labi na og naapoy laing tiguang na namatay na. Makuhan kayo, masagmuyo gina sila or ka nang masad ba? Sakitan sila. May umpustag, may pagmamatay na lang. Kunya ka akong mahinomdoman sa una, maingon na itong akong amahan na matiguang na sila. Huwag nagit ko nung ayaw, may pahimuon na lang salmon. Dang mga tiguang may pahimuon na lang salmon. Dili mo na na, pinangga gihapon mo, labi na ni Mayor Samico.
1: Yes, anagya po ng suporta ni Mayor Samico sa mga lolo o lola. Unya, katong paghatag usab o ganang salapi ng akas kung magkilad og 100 o 80, 90 ba ito siya?
0: 90, then 100.
1: 90, 100.
0: 80 po.
1: Mauna nga, naningkamot yun yung magkabot o ginanang-idara itong mga senior citizen, kaya iwat na lang, kadawat mo o 100,000 na salapi. Isip regalos niyang edad na naabot mo 100 years old din sa kalibutan na nag-insist mo gikan sa inyong mga tao. So mauna, ang programa ni Mayor Samico, pinaagi sa Social Services Program, alas ng mga katawan, labi na sa itong mga lolo o lola, dinis Dakbayan sa pagadian. Unya, and then usab sa maong programa, ipangunahan usab din Mayor Samico ang blessing sa bagong pagadian City Lingap Center para sa mga kapatanunang babae. Sa kabagong pasilidad, nga gitukod aron maghatag luwas na kapuyan, proteksyon o rehabilitasyon alag sa mga kabayanan, batang babae nga nanginhanglan o espesyal nga pagatiman o suporta. Ang maong pasilidad na katidad o 15 milyon kapisos. O na kompiret, pinaagi sa solar energy. Magservisyo kini 24 oras na temporaryong puyanan alang sa mga batang babae nga vulnerable, nanulag sa pamilya o nakasinati o pagpangabuso. Nahimong posible ang maong proyekto, pinaagi sa pagpaningkamot sa city. Agamit ang pagadian na pinanguluhan ni Mayor Samico o gubanusap sa suporta ni Senador Rizal Tiberos. Sa pagpatuman ni ining inisiyatiba alang sa kayuhan o kaluwasan sa mga kabataon ng babae. Ang bagong Lingap Center usab ka mahinulanong lakang sa pagpalikon sa pagpanalipod sa mga komunidad, siguridad o mas maayong kaugmaon sa mga batang babae sa Dakbayan sa pagadian. Of course, ilalong gihapon ka na sa programa ni Mayor Samico nga Social Services Program pinaagi sa pagpagtukod o infrastrukturang edipisyo alang sa mga katawahan na ito nga nanginhanglan o sa angay nga magkabenepisyo sa pagpatuman sa maong na proyekto ni Mayor Samico.
0: Yes, ingon ni Ana, ang kanunay nga pag atiman ni Mayor Samico, dili lalim no mayor, matiman pagkasta ng katawahan sa tanang sektor. Niya, giganta sa atong mga katigulangan, nganto sa ato ang mga kabataan, ilabi na kadto nga ka mga abused children. or mga kabataan nga ginaabusuhan sa gikan mismo sila ang pamilya, bisan pamilya giabusuhan, bisan anha sa katilingban giabusuhan, mao nga kanang mas maayo gini. Congratulations kaayo sa bag-o nga Lingap Center for Girls sa Dao. Kaya ato ang mga kabataan, ilabi na ang mga kababayenan mangkod, mao gid ni kanang gikinahanglan nga naay Pinoy anan kay babay kanang maingon tag babay gud. Lisod kayo, mas maay man tong laki kay magkinaunsa mamaparag tindog. Ang babay hinig tindog boros, walay amahan. Unya kay babi among dili lalim kanang trauma, kanang depresyon sa usa ka babae lahi rag sa lalaki, kay ang babae man gud napay anak, unya ang pag-atiman sa anak, unya labi na og minor, pero ang unang-una gid ani gikinahanglan ng ato ang mga ginikanan, asa mo sa panahon nga diin ang inyohang mga kabataan nagtubo, mo ingon na ba atong i-question adi sir pata sa gobyerno nga maabot na sila sa Lingap Center. Kaya kung maabot mag na sila sa Lingap Center, mura na sila gi-rehabilitate or rehabilitation. May rehabilitation program usap na sila tungod kay daghan ng lire ang huna-huna o pagbate ni ana nga ato ang mga bisan mga bata pa. So, mga ginikanan, asa ta panahon sa nagtubo ang atong mga anak. Kasagaran sa ginikanan, kuan ka ng broken family. Nangabuso o nangabit ang amahan. Mao nga ang asawa kanang wa na makakaya, nangabit pod. Or nangabit ang amahan, ang inahan layabag na buang tungod sa konsumisyon o depresyon sa gihimo sa iyahang bana. Or talagsara inhima ihapragit kaayo nga ang asawa maoy kanang naguna-una og pangabuso pagdiya sa mga bata kaysa amahan. Kay kasagaran manggod sa inahan, dadun ginina ng bata, mga bata. Kay ang responsibilidad sa amahan kaya kaayo sa kanang wala na siya mahimong mahakop sa inahan. Diba? Daghan kaysa katilingban karon. Ahamang ka mangitag na ay mga kabataan nga tuwa kanang naggunit sa karsunis sa ilang amahan kay gibiyaan o inahan. Ang mga bata tuagid sa saya naggunit sa inahan kay gibiyaan sa amahan. Nagingon nga naa sa Facebook makita nato nga kanang gibiya ang amahan sa iyahang mga anak o asawa kay mikuyog sa laing babae nga naapoy anak. Nayabag naman ni Hinoong istorya ha. Dili ni kaingon ato apag-unsa. Kundili ang maigo lamang ni ini kay mauni karon kadaghanan sa katilingban niya ang mga asawa pod nga babae pod minyo hala kirik-kirik poga uban-uban anang mga naay mga asawa na kuyog-kuyog o ginom-inom baka ha o jaming-jaming hangtod sila na lang duha magjaming-jaming guba ang pamilya ayaw katawahar. So, adiserta mo at itong Lingap Center, himuon na itong sa gobyerno, himuon na itong Lingap Center ang ato ang kaugalingong Pinoyanan pinaagi sa pagmatuto sa atong mga kabataan. Aron dili mahiyaad ito, masugamak, may nalang siguro mabot po sa Lingap Center sa gobyerno kaysa magmaag-maag, mahimong mga burikat diya sa kadalanan. Oh, kayo
1: nga taas na baron ang HIV AIDS risk dakbayan sa pagadian.
0: Taas. Kaayo ang ihap sa HIV siguro ato ang mahinabi pod ang in charge nini or ang may kahibaw ani dinhi sa dakbayan sa pagadian. Tungod kay ang HIV or AIDS, no? Kanang sakit nga AIDS. Taas kaayo sa Pagadian City o sa Buanga del Sur. Maong kuan lang kanang bahalag sumo ng inyong asawa do inyong bana kwanta lang na ninyo kaysa magkasakit mo kamo mga biga-biga ka istanan. So abot na tadihang dapita ang punto lang nato nga atong mga kabataan ba dili gina to mapasagdaan. Dako kay responsibilidad ang atong mga amahan o mga bana para di matuliling usab ang ato ang mga inahan og magsugamak ani mga bata manggut magkawatak-watak ang atong mga kabataan. Ay mo hanga ko anon diha dods kana interbiyo ng mga bata diha na asa Dublin mga manguhit ni mga kwarta limos.
1: Oh, nya kay bukutanan sa sa mong kwarta siya nga. Ako ang ibalon. Ade yung mama. Ya, di ba sa mga tagog balon?
0: Ano yung mama, nagtungit.
1: Ang uban kay scripted po kayo sa akong ibalon. Yung tagag pagkaon, nilimo kaon kay kwarta pa ngayon, yung resulta, itaksi na itong unahan, isugal na eh. Kamaon ang mga bata ron.
0: Oh.
1: Ano yung mga itong kwarta? Isugal ni mo?
0: Oh.
1: Alam ko din ang bata.
0: At doon nga punta-punta, asa mang mga ginikanan?
1: Mga ginikanan, yun.
0: Oh, asa man ni mo, asa man, asa na yung mama? Na namay lain kong kuan ka ng kuan na anay lain. Alake. Oh, nanay lain ka ismiringhoy. Oh, asa na imong papa? Tuan na po lain ka ismiringhoy. Oh, wala kita idag kamaig yung. Kamaig yun mong pangdauban. So, naagyot sa ginikana na ang responsibilidad sa itong mga kabataan. Pero nga nga itong lingap center sa hayra ba? Ang itong lingap center mapuno. Unsa guna dayon manglayas. Oh, dili maato sa ato ang mga social workers, no? Kay naagod po'y pamilya ang ato mga social workers. So, dire kita mo banat sa ato ang mga ginikanan. Basig magsalig mo sa Mayor Sammy ko, kanang naaygi ko anang ko na lingap center. Bahala na lang ni mga bata. Na ang gobyerno na'y bahala, adili. Inaatay tagsatag sa ka mga responsibilidad, mga asawa, mga bana, mga pamilyado na tutok yun mo sa inyong pamilya. Aron walay mga kabataan na anang kadalanan ba magsigpanguhit hastilan pagkapaita ay rabag na munita o mga kwarta aron lamang ipanghatag nila unya mao na may kuan ang kining susang ang CSWD or DSWD nga dili mo hatag. Ikaw daw sumatag siguro ka kamaloy ka
1: hatag ko
0: ako dili ko muhatag kasagaran anuman. Labi pa o kanang mga bata nga kumplito sila tanan.
1: Rosay, di ko mahata. Kita gana kong pagkaon. Sa bulibar, di po. Ilang nagpagkaon. Malo silang taon. Kata lang, kwarta yan. Inon nga sman, imong isugal, imong itaksi atong unahan. Nakaw ta mo ron. Nakaw din ang bata.
0: Nakaw din, no? Nagkamarama na sila
1: doon. Nagkamaro na mga bata ron.
0: Yes.
1: Kaya o nagkayo.
0: Nagkamarama sila. Nakuha sab na nila. Diha sa ilahang palibot. Labi na kay sa ilahang pamilya, wala lagi tarong broken family lagi. So, diha kita magsugod sa ato ang pamilya. Well, anyway, dili man na ato apang asaba, kung dili may lamang. Tungod kay kanang sa pag-atiman sa gobyerno.
1: Dili na ito apang asaba, realidad ginakaroon sa katilingban.
0: Yes, tungod sa pag-atiman sa gobyerno, una gina itong atiman ang ato ang pamilya because family is the basic unit of the society.
1: Yes, bawda mga higala. Ang bago nga lingap center dako ning edipisyo niya pinagi usab sa pagsuporta ni Senador Riz Santiveros. May manira ba to siya kay usab po siya sa moribund cutting kay nakatag man siya ning burrito. Dungagan lang sa state government at least gamay nila na dungag para sa dugang na edipisyo na CSWD o tungkol kay importante man kayo na labi na karong na daghang mga bata ng pariwara. Pantayan niyo diyan sa sentrong bahin. Yung mga tapok-tapok kaya tayo panguhit kay mga ayaw o kwarta. Ang uban ini sakto nga ginikanan nya kay kalim mga barkada og makabarkada og mga bata tun-og amo sabay-sabay pud sila makasapi gid mga bata himo na lang negosyo ba
0: pagitaon gid ato mga ginikanan asa na ato ang mga anak kay labi na og mga babay to so, ato na lang pud dapit sa Union Bank kini kadag-kodag ko na naanarba ko na Union Bank branch 1 branch 2 branch 3
1: murag tulo na ka branch kay ganda ko man tawag kanang investigation ana
0: dili Union Bank ana adapit sa Union Bank kay makaingon niya na unsa na
1: branch 1 branch 2 branch 3
0: so unya kita dods kahibaw jud ko nga na ako'y nakita nga kaila gid nako batan-on dio nang ginikanan mismo kay ila na pertigim luyas bata kay ang bata na mahungpungak. So, bata, minor de edad pa gud. So, dili lalim nyo. Kung sabi ka, mau na na. Dahil yun, mahimong kuan ka ng...
1: Sagbo sa katilingban.
0: Sagbo sa katilingban ka ng kulit. May lagkaw girl. Cool girl man.
1: Cool girl man.
0: So, kuan kayo, ka ng pait kayo. Wala na yung ma. Hugaw pasta ng kuan. kanang hugaw pastunaan nga daghang kaigabaw ang ito na.
1: Subsob ang operasyon karon sa City PNP, pinaagi usab sa itong CSWDO, kanin yung mga trafficking.
0: Yes.
1: Kanin kalabay ng mga katuligan, bulan, naghapon ng nagpan. Nagainin ng mga kwan, laki nga, trabaho.
0: Yeah, niya, kung natay mamatikdan man galing diya sa itong lugar, i-report gila yun sa ito ang mga otoridad. Kaya pares na hitabo atong nakalabay ng simana na

0: mga illegal nga mga kalihukan. Niya huban man gud musud na lang ani kay wa bay pamilya.
1: Oh, like
0: from
1: orta.
0: A broken family.
1: Wala man sila no choice.
0: Yes, wala no choice.
1: Wala sila no choice mo na nga. Nay, anay wapong offer, tinga na to ni unya kay naganahan naman.
0: Oh, labi pa og hitsuraan. Oh, oh. Malalaki magbabay, niya minor.
1: Kada so, kwarta na ara man dai ning kwarta di ay. Wala anto nandan eh. Resulta, mitaas ang ato ang Aida Mirasol dere sa dad sa pagandian kaning kaso sa AIDS HIV.
0: Yes, mao na dot sa tuang nga padayuno ni kay Sinias naman si Ari nga ni apil plus Kristen gani kay di naman paudango na magit siguro ta. Anyway, wala tay panahon next time around.
1: Yes, wala tay yung oras ug padayon sa inyong programa ang Kapuhan. Lagi ni mayor sa Miko nga si sa kadian program aro ata nang mga tawo ang dakbayan. Dinay kalabutan sa mga proyekto programa ang gipatuman. Sa siyudad sa Pagadian. Ako ang higala sa kagina sa Gihapon, Dodge Marson.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Sammy Cog sa Pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Gigi Rariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acedillo. Ako si Redrio Kaoban ni Dodge Marson. Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso sa Banda del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Sammy Co.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.5 Oras alas 8. 106.5
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando kasi yun ang nandanday. Nandanday? Nandoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.